0: o ni oluwa olorun alaye tiwa olugbala tiwa olugbalo kan tiwa yes
1: aye titi aye
0: awa gba fun olorun lati ibere pepe aye wa be ni o si ri titi ti o fi di opin da kokoko le kan si agolaje
2: awon loju to ka mama ise waye lo
1: ada lo wa dada yo ni
0: o de ti wa mu awa lara lati ma kanle kun window yin ka kanle kun enu ona yin ka kanle kun okan yin
1: ede agba ki pamo oni agba ma ye ti ilu agba bi jo be e lo mu yo o tu le ni oh my god
0: oh my god o ga bi petesi e ti ma bere pe like how many story building o ga gogoro bi ile white house eyin na ti mo pe te ba duro ni waju ta felele ni white house nbi e ba ti duro waju ta ile won o ga gogoro bayi ni ile baba akadenu agbala baba akadenu afin baba akadenu o da loruko olorun oba to je ka tun pade loni loruko oludasile ile ise yi loruko awon igbimo alase ati loruko awon oga loga loruko lootu eto yi ati loruko studio manager to duro tan to je pe omode gban agbagban la fi dale efe tani o mo so pe o ngban enikan o tun gban baba wa ri enikeni to ba so be
1: iwa ni baba lo moye to ba kan to leni kan ba iwa ni baba
0: a je pe onitohun ko ti ide agbon mi awon eyan kan le to je pe ogbon ti won agbon gbe ni Olorun jo jawo ogbon o Loruko gbogbo awon ti mo ti daruko saaju ni O na ni Sisi Ongo Vira Abibo
3: Bemi
0: Abibo
3: Beni
0: Ah ku gbodo se bi daku daji battery loni On pe Beni Beni Beni Se Beni lo ko re ni Sisi on go viral ki awon eyan ka bo sori eto jare
3: gbogbo eyan ara le e ka bo sori eto agolaje mo sun ti de bi mo se nde asi de ba se nde oruko temi ni moya mo pe emi
0: ale emi wa ki teso teso mo ki tologun tologun mo ki ti sejoba awa ara wa mo ki loruko olohun kaabo sori eto ta pe ni agolaje aminat adetun badmus on loruko temi apele oruko po aka iya dini one aka chupue alaga two AKA omo rubutu yi to gbaski aka FM eleyi doku.
2: I like your dance.
0: Aka feminist re ke je now.
2: Omi wo yan ye.
0: Aka ti wa lo ye ke ma se now.
2: Omi wo yan ye. Omi wo yan ye.
0: Mo ki ka bo sori eto ta pe ni agolaje o jare.
2: Omi wo yan ye.
0: Of three segments.
2: Onigiri
0: Ni Faji number one. Ongo Viral the second one. And Sorosoke. Umita ati mukato mo bo no studio nisin. Nta gbele na baba la baba wa ni wipe enikan ki bo mi shota omi labuwe omi labumu.

bi ọpẹ ki tan lọrọ temi. Ni ijejo. Ti mo sa npariwo pe eyin gender mi etun ti de. Awọn eyan jade gan lati soro lori nta mu wa ni jejo yen. Lara won lati ri ogbeni Olarewaju Babatunde lati Oke Ado, ari Dr. Ajetumobi lati Agbowo, ari Alimat lati Olorun Sogo, ari ogbeni Mekahi lati Odo Oba Ilere, ari Aunty Dolapo lati Mowe Bafo, Oji Omo West lati United States of Ile Tuntun. Be na lari ogbeni Sunday Ojo le to je pe Jericho Arena ni todo ti won sugbon sa Ile Tuntun na ni. Sheri gbogbo awon ti mo pe ke lo ko won yi. Awon niyin niyin ni ke ni o le se mi tori pe won duro ti wa gbagbagba lose to koja pelu awon amoran won. Quick one. Daddy last week yen. O ye ko ti yin daddy last week yen. Eni kan so pe de to ba ti fe se abo si ara soro yen jejele. Eh ko de wa ri be o ke le ba gbo mi ye na ni o.

0: Maryam Opeyemi Ali, let's go there. Ni abala on go viral. Kilo tun go viral. Kilo n da itako ja rugbedo gbedo.
1: Eyin temi eyin ara le. E ka bo si abala on go viral temi. On go viral temi ti mo mu wa lorisirisi die na ni mo mu wa fun yin. Sheri la kokon na e je kin kokon ya de bi eto ope si awon gbajigbaja osere meji kan ti won bi mo lati wade di meji ti won se se fun awon omo won e mo pe isomo loruko lasan ni won se tele bo nsin won se se eto gangan
0: ti won fi se pati
1: awon omo yen awon eta eta eta with love won se se ni orisirisi awon eyan lo dekun be
0: won wa nbe
1: gbogbo awon celebrity pata lo wa nbe
0: awon eyan gbori wole
1: awon eyan gbori wole gbogbo awon colleague won to jo nsise gbogbo won patapata no wa nbe
0: ari e ewo tun wa lo meme
1: ikeji to tun wa nbe ni omo kan na to na wa ni takun ayelujara TikTok bayi to na sese se gbeyawo omo yen simple and classy ni gbeyawo to se ko so fe ni body rara
0: akari gbegbe
1: mi gbegbe
0: gbegbe
1: e yo so fe po ko nbo
0: o ma god
1: fe ni laro ojo yen pe eyin temi egba ke ma
0: egba keje
1: egba keje
0: oh my god
1: egba keje lo fi se ni ojo yen to everybody
0: omo wo leleyun na
1: ah omo yen TikTok do wa mu taku bi bai bi lu
0: ah ke ni am
1: baba papa papa aminatu
0: aminatu
1: okay okay aminatu
0: papa aminatu papa papa aminatu eh papa papa
1: mi gbe koko ri video yen bayi mo koko lo ko men sese ni pe ki lo nsele ki lo nsele bi bayi abi oju mi
0: abonshu
1: ni
0: abi se jami da ko mo tun wa mo ni
1: abi be ko mo tun wa mo ni
0: yes yes
1: o de ye dada o ye won ti se ni pati kekere won peru pupo o de wa okay won make sense o de tun ye lagbara olohun
0: won pa ye ni tuka
1: won de para won kale
0: ami ami
1: ele keta ti mo wa fe mu wa lori on go viral ni ti omo gbajigbaja osere oni theater ti oni cancer to de ti wa ni stage 2 bai
0: ewo ni
1: okuku
0: eyin e so made agbalagba ni
1: agbalagba
0: ti
1: omo e ti ni cancer to wa ni stage 2 bai awon to sun wa ni sapan eja mo pe olorun ran won lowo Olorun ade fun won ni alaafia.
0: Ade shetoju.
1: Ade shetoju won.
0: Olorun lo ma ntoju eyan. Olorun ma je ki aisan to wa lara eyan o san.
1: Kon san.
0: Olorun aje ko.
1: Olorun ade wu won san.
0: Ami.
1: Olorun awu won san.
0: Ami. Koju ba na lo.
1: Koju ba e na lo.

0: ṣe bi ijo daddy ti won so pe to ba loyun ko yun sara niyan awon ko won je wasu ayinde ni
1: awon na
0: awon na ni talazo we se
1: awon na ni
0: awon
1: na na je be
0: okay bo se lo ni itakun ayojara niyan to fi je pe o ngo viral lori eto agolaajin mo se mu wa fun wa Miriam opo emi ali opolo re oni joba bo wa ni ojo mejo
1: ojo mejo ma tun mu ngo viral tun tun ayoran mi wa fun won
0: eh
1: ma tun mu wa ma tun ba won di wa to ba tun di ni ojo mejo
0: oti oti
1: oti oti ni
0: back to back
1: back to back
0: eh
1: ben
0: ka lo fokan bale
1: ben
0: o da gbogbo eyin te wa ni takun ayojara facebook le to je ti kan ni omo lu abi mo ri te duro nbe o pitimo pitimo le duro si be yen eh ma like e now e love e now e fi atejise yin sowo be se ngbadun eto agolaaje si eh awa mo pe ta ba ti si oju opo ni isin akoluko gba ni awon

0: Where were I? I'm lost. I'm lost. I'm so kenny. Sherry abala soro soke yi mama se ni ko la ran fa aditi. You know why?
1: Mo dupa o pele ti mario se o baba mi mo se pele ti mario se.
0: Tori awon to je wipe abala yen won fe ka da won lo ni abala yen e de mo ba se man da won lo se beyin na mo pe imoran la ma ngba won
1: baba se.
0: Ebi na fe dabi ile ejo ni. Abi bo ni Maryam.
2: Ben.
0: Tori pe ta ba ti na oro yen nbe.
2: O ma fun won ni orisun.
0: O ni kaluku o mu amoran ti e wa. Gbogbo a na le dejo ma nri bi ti oro yen ti o wo si. Idi niyan ta fi so pe ibi na dabi ile ejo ni o.

0: O daju yi mo le aton.
1: O si bi ton le beta, ti won tun le ba wa mo.
0: Se ri eyin gangan fun ara yin te ba ri pe oro yen bo da yin gan e de mo be se fe se.
1: Juju ta so fa la ja bura ta. Pa ki juju ba ni ata ke le gbe.
0: Afani wa lati pe wa wole live and direct. Olorun gbo 30 good minutes la fun yin. Te fi salaye n to nse yin gan. After that, a ka se oju opo le ni fun awon eyan to je pe ologbon onimo niye oloye ni won awon ojini ojogbon to je pe tan ba wo sakun bi oro se nbo ti won mo bi ti oro yin o wo si won o si gba wa lamoran.

0: so pe ki iya oko ma ba awon tokotiyawo bo gbe a so be bo la se mo se ti wahala oni ma bele iyen ni koko sebe eran ti iya yawo kan to so pe ki oko omo ohun mo fi ku mo ara re pa omo ohun ikan na niyan
1: ise ni mo re ti eleya
0: sheri ki o to di pe ma na oro yi nbe gbugbu awon ti won ba je grandma ati grandpa ti a ba mo pa fe jeun omo pe awon nkan kan be ti a ni mo toju bo o
2: bebi mo wa fun atale
1: oya wa fun ni nigba kuruga
0: bi ki won ni abi ma wa so mugo ka ma toju bo nu poti obe tokotiyawo abi ko je pe a fe mo bi won se nseto suna le won se mo o ye ko ti ye yin ki iya oko fe mo kini budget won abi ki iya yawo mo to pinpin pe emi atomo mi la jojo ko si bi ti won de ni ile oko ti won you know what I'm saying
2: ejiti yin baby o
1: e mojo
0: awon kan beyen beyen
2: ejiti yin baby o
1: e mojo
0: bi ki baba oko boya o re won die won wa ni kan wa si ile omo won fun itoju ki won tun ma na ju si iya iyawo won bi kan fe ma se boyfriend and girlfriend no, they are not boyfriend and girlfriend. Man friend and woman friend. I want kan won yen, I want kan eri won yen. Ki fun awon oko ati yawo ni anfani ati le gbadun aye won bo ti to ati bo se ye. Okay, e ja wo mata woman yi. Ti iya ko won so pe lati gba ta won ti de yi. Awon na won ma si obe ti omo won ma je. Who does that? Se ti ri pe ko fi sodo awon gender mi le ni bayi. Won pade ara won nile eko giga fasiti won si gbe sumo ara won. Lati be won bere irin ajo ife.
1: Ajojo.
2: Pasago baby oya.
1: Pasago kajojo.
2: Pasago.
0: Aye ina lati ba ika odogba bi e bi iyawo ba lowo ti e bi oko o lowo iyin o so pe won le jo fera won bi o bi oko ba si lowo ti o ku die fun e bi iyawo ko so pe won le fera won ninu oro arabirin yi o ni olohun gbe owo awon e bi oko ohun soke daada
1: o sele ebe bo
0: oko re si ni abi gbeyin inu ebi won
1: o sele ebe bo
0: iya ati baba oko re ilu oyinbo ni won fi se pupo pupo ju awon ti won je egbon fun aiko mo folomo ti won je meta awon be ni le okere oko arabirin yi nikan lo wa nile yi Emma being the last born. Kayo, sanwe egbon wa kayo si mama ati baba wa is allowed. Won nigba ti mama ma kokko foju gan ni awon gege bi incoming yawo omo won. Eh? daughter in law want to be won ni question to kokon bi oko won le ni pe ah o se bo ranti awon daddy kini ah omo won biri yen omo yen de like e
3: alo sele
1: pepe bon
0: ben so pe my dear ma binu o am only mo kon so fun ni o.

0: a ni ri wahala nti wa o
1: ba ba ti duro ko mo pe wahala de ni this is love de
0: won ni ti won ba fi awon nkankan ranse si omo won awon n ba won da si o sugbon to ma n bo mo won soro n gba mi wa so pe nkan ti mo fi ranse si eyan it's for you tin ba fe fun yawo e ni nkan mo mo bi mo se ma se o ni lati ko mi mo so ki se pe ti wa ma rojo fun yawo e pe mo mi se bayi mi run e o won lawon de n sise tawon awon gboju pe o be pe kini

ta. Emi wa so fun won pe ti wahala ba po ngba mi, awon moro kan wa to je pe eyan kan le excuse inu le yen. Ki peace fi wa ni o. Ti oko yin ba ti wa ri pe excuse kuro ninu le. Won le wa wo pe akilode e wa so fun won pe wo mommy, iwo na ri gbogbo nkan ti mommy nse. Atunse le ti be waye. Moro niyen na. But it's a very soft moro. Emi ma ba wa o. Awon moro kan na tu wa bi ka pe both families papo lori mommy. Kan le salaye fun won pe is getting too much moro niyen na. Ẹ wa so wi pe ore awon ko awon pe tawon o ba ti kuku fun won moro je pe a ka awon kuku divorce oko awon to ta le tori pe wahala yen po e de mo pe mi o like separation mi like e bo to ba ti fe mu okun emi dani mi fe ma soro po Now, in this

0: Order 0706 949 3000 at 0701 4475 770. Mo pe leyi oko kan tori ijoba daddy wa ni last week toni a o fast. Hello sir. Mo ti n gbọ yin bayi sir.
1: So ko ma fo ya ni moro je kaka le yen o. Because love ka ma ma ri nigba ni.
0: Bẹẹni.
1: Ma dite igba kan pa awon na ba ji okunrin awon na ma gba we pada lowo yawo omo won. Bo ta ko le kore se ni pe ko si bi okan ya e se le to adura ni ko kun fun. Ko si okan ya e sinu adura. Gbogbo to le yo pada di detail.
0: Bẹẹni.
1: Kọfí ọkàn ìyá yẹn fún àdúrà. Kò má di pé wá dára ìyá yẹn lọ gba
0: ẹṣẹ. Ẹṣẹ lọ lọ ní sùúrù.
1: Bẹẹni kọ sí sùúrù kọjá ìyá àdúrà.
0: Ẹṣẹun.

0: Hello. Hello, ¿es tu wallet?
1: Hello, esto
0: es tu ni mauro con imbola tipe wama. Mi ogba yin ma o. Mami seun lati apata. Mhm.
1: Ejo, ora yin papa ko bi o.
0: Mhm.
1: Ri amo idamu kon wa so je ti so ba beta. Olo ma je kare so ba pe ni le ni.
0: Ami.
1: Amo no wa nbe, amo no bi be.
0: Beni. Don't go through me. Permanent one, temporary one. Opo ti mami po kilo sele abi
1: tori mo pe kali pe bi ya ti oko ti mo ni ba ta won ya o ti awon na won do tu ale ni oko
0: abi o ta fin de ni tin fo loke loke
1: o se ti ki pe kalo mo bi pe won
0: won lo joko ti won lorun nbe ni
1: awon yoko wa na won ma ti a mo pe a di se omo ni be nkan ti ta ti be nbe ti ti
0: abi abi e je ka won yawo awon omo yin na gbadun aye won abi na won
1: e je fun mi se ba je fun mi alaafia ajuba
0: beni abi o a man so ta ba lo gbageji pe omo yin ti le kan si omo yin le kan okay e se mo mission adupe lowo yin.

0: Hello.
1: Hello, Ekalo.
0: Ekalo, Ajina Wabai, sir.
1: Hello,
0: yes, sir.
1: Money, can you move for 4 months?
0: Oru koi na, kati bebere.
1: Oru koi.
0: Mi ogboyin sa o.
1: Oru koi ni Mansoor Kilani lati Sabo.
0: Okay, Mansoor Kilani.
1: Mansoor Ben.
0: Lati Sabo.
1: Ben.
0: Awon eyan wa Sabo nko o.
1: Awa. Nko to fa a o bi ni to se ni pe ama o bi na ni awon na ko wa wo le se je o fun mama ni moro je.
0: Mhm.
1: Nko to ma se fun awon mo won na ni.
0: Mhm.
1: Ni won ru mo fe bere pe se okan won mo gogo bi mama won tin se.
0: O so be won lo ko awon mo. Oko awon de ma ko towo mama leko kan pe mommy it's okay. Mi o like e.
1: So ti ma so fun ni pe won yera die. So ko ba yera yen mama wa so pe ka. Ino de ba won pa ko so won te wa sala e gogo

0: ipe lati odo gbeni mosuru kilani lati sabo la sabo ti wa na ni o sabo kan na oni ma fi kase eto yin le fun taro yi ṣugbọn mo ni anfani lati gba awọn ipe mi lẹyin ti eto yi ba tenubodo pẹlu pipe number 08167782354 I will repeat the numbers again 08167782354 Madam, I'm off for your coin more, more than you. Tori nkan meji ko nitori ti a lo ba lo abo pada wa ni e wa ni suru to po gan nti opolopo awon eyan wa laaro ifenu ko si ni pe eye ba temporarily ki oro yin o le ba ni ajoko so ki won si yanju e emi ni gbagbo pe nigba ti o ba fi di ojo mejo abo ti ma pada ma gbo lati odo yin yo ma je ileyi ti o wa ojutu si oro to wa nle emi ma to pinpin awon oro ta ba mu wa after the show ma tu to pinpin pe alpha bo ni se o ti ri bi a se fe ko ri pelu awon igbese ta ni ka gbe Miriam dagbere fun awon ara ile bi a tin lo fun taro yi
1: a tin lo fun taro yi lori eto agolaji Miriam Opeyemi Ali ni mo kin pe o dabo
0: Tripoye alaga adana iyawo n dupe lowo yin be ni mo si tun dagbere lori eto agolaji fun taro yi emi oni ku eyin na oni share ajo ma pade ara wa layo ati alaafia ni aminat adetun badmus ruko mi ka tun pade to ba di lojo mejo lori eto ta pe ni agol

ha ti olorun ba pese agbara nla ati iyanu re fun abraham to ba ege to je wi pe o gbiyanju ronu majemu nla ninu ipe olorun a pe sunu ogo o wonu majemu titun sikiesi awon majemu egun to wa ni ran re o pare o si yi pada o de pese fun iran o mare titi di oni olone iran re won de nje anfani na e tewo si mi mo so tele bi oluwa tin be ti emi e wa na waju oluwa eni ti emi duro egun ati agbara ogun idile ani ise ijoba okokun ti njoba ninu aye re ti o je ko de ipo yen ati aye yen loruko jesu eje odakuto ku pare mo pe eje jesu fun itusile kuro no maje mo emodi egun emodi re to fine sinu aye re loruko jesu eje jesu pare owo tin ba aye re rin ajo mo ti o mo owo na o ri o de mo die tori a o ti bi o ni akoko na agbara to mo abraham jade loruko

0: ti mama se bi oba lulu balejo to ba le wa ti pa ni osu kejo yi o ma gba agbara to fi ye fu biji ni gugu adawole re loruko Jesu amen.
1: Flash FM 105.5.

0: o ti ye mi debe
1: ise ti
0: bere ise ti de omo alase je
1: won ti kan go
0: lo olohun olohun as season re na la tin wo yi
1: na dem
0: ti a ba tin wo season e ba orisirisi ni ru e na la ma ri ba won kan tin ya sotun a ma ra won kan tin won ma gba so si awon kan ma align alignment orisirisi o ma waye
1: cross carpeting
0: o ti ye o orisirisi ebo la ma ma gba
1: be ni
0: o Awa na si be lo se la gbongbori nse yin ke to ni bari pe na eh Olorun sa do fu wa o fe sa pe mi gan lori ni o fe sa pe mi the truth ni Olorun yo sha nu fu wa ako ojumo ma Nigeria ako ojumo e ka bo sori akotun ti footed oroyin leyin lere to je marketer wa ti bari ho lori re bi nkan mi elmi ti mo to gbe fun lori bari opele ni
1: ha
0: ge gbagbe
1: se ngba wodu
0: won lo gba wodu wa laye lere ti mo mo yi pe yato se alafida
1: lere lere ma mo bari tohun ti life
0: ni o be ba bi lere life kan yo so pe ah 90 gidi kan bari ko ibi bayi lo ti se lere lo niyan te ba wa n wa album yi pe album bayi e kan ko tete bayi ope lo so album oruko album fun yin
1: mi je bi Shazam
0: iro mo nsalaye ni kuli awali bo se loruko tebi eji lo wa ni kai presenter yin na e ka bo sori akoto ti footed do iroyin to je ojilowo be bayi ti gbo ti footed do iroyin ti gbo royin tori ni ayin gangan ledi kota royin bi ope le ti wi
1: be ni
0: ope le lo ni nansa yin edi kota royin ya ayin gangan lo kale si
1: oda edi kota gogo
0: radio
1: tori ibi ti won ba ti n fi orisun
0: losi
1: beto orisun radio aladani ni
0: kare o
1: akoko re ka ba re o
0: bi radio aladani pogorun bo pe gba
1: akoko won re
0: akoko re ri ni pele oyo ko si ni deru eyin lai lai
1: ami o
0: ayin teyan ba fi lo odun mo kan din ni ogun
1: ah ejo
0: ti si tun dan
1: egun yan re
0: egbe sara ngata fun kan ni omo luabi o
1: ewe la la ewe koko e fi ko eyin
0: olohun lo ni ori be ki se eyan eni kaka ti e so kaka sori facebook o ni e ka da ko meji na pioneer awon tin ka ti footed o iroyin ni kan ni omo luabi ta koko bere odun odun na la ri awa na o olohun ni o olohun ni agbe fun wa agbo adupe lodo olohun idumare yo ma wa pelu wa
1: e ka ro ami o e ko ojumo e ko oye to la perengide ka bo sako tun ti fun te doroyin e ka bo si ka iroyin
0: olohun
1: bo saju le iroyin e ka bo si radio alakoko akoko radio to je ta ladani nikan ni yi ti won pe ni splash 105.5 fm ikan ni omoluabi naa ni
0: ikanni
1: ti o pariwo taye fi n gbọ kete
0: ti ara
1: ikanni splash ni o oniji ọjọ kejidinlogun ninu oṣu kẹjọ oṣu ogun ojilelẹgbẹ ọdun din mẹrinla naa la tun kiwa kaabo sakọtun ti fun tẹdọrin ẹni ọmọ ipo orilẹede naijiria aye ni ti o gbọdọ ku
0: ọlọrun
1: aye si ni ko le ṣalaelae
0: laye
1: bi aṣọ alagẹmọ naa la si maa ri nbẹ ọrọ wa dabi ọrọ season film ni
0: awowotan ni o
1: atun ti pe de lakọtun awon to n sele ninu awon iwe iroyin gbogbo to je pe n to n sele ninu aye iwe iroyin si gbe ti e ma tori afefe gbo o naa ni ti fun tedo iroyin se olariwaju opele oro adewusi loruko mi
0: ami iruwa
1: oloyin re okan soso ajanaku tegba gboje fun papo jo
0: ipe
1: arco sky gihan global radio king of scoro continue so mo gbo royin la fe ka
0: ina la salaye
1: ma ki ara wa eleye se
0: eto
1: kini
0: e na la so o meruwa
1: a ma so pe iwo omo lodo ba o ma teni gbo
0: o ma teni gbo
1: ninu iroyin
0: ehe
1: o tun make any
0: kini o be
1: professionals.
0: You said it. Abi wa go to kade won lo tun win ni sin
1: eh no mo kan fe je ki awon eyan mo
0: mo salaye
1: bi awon ton man kira won ni
0: o kini se ba so bi pe opele omo eru wa ni o se mo pe mi jayo pa ba
1: ni ninu royin so ye ka ma so pe lagbaja omo eru wa ni ni won ma so pe ohun o iwo omo lodo oba lohun
0: kini omo teni gbola ni
1: omo teni gbola so pe ibi ti kabiyesi mo ti won anybody
0: so aga kabiyesi akiyo mo ki baba mi lafin ko le baje e je won royin ka bere si ni dabole fun yin lori awon ogere ori royin hey layi jawe olubori adeleke losun dancing Jackson. Dancing, Jackson, Jackson, dancing. Chari, tolo mba de yon la de o gotan.
1: Wala wang ka wang
0: ka wang ka
1: wang ka wang si monero din.
0: Eh.
1: Wote ka fun noro din.
0: Ah, ko ye mi o.
1: Ah, o di.
0: O ye mi die. Subo ko ye mi de be ton.
1: Ah.
0: O de fek be mi de be.
1: Emi o ni so ju.
0: A wang ka wang si.
1: Monero din.
0: A wang ka wang si emu. A wang ka di te ka fun eni.
1: Ka fun eni.
0: Ah. O deep gone.
1: Me n wili emu lo saju eni.
0: Emu lo tun saju eni.
1: Emu ni.
0: Sugbon gba te ti je gomina ri won ni kesun seyin.
1: Eh, je ngba na wa nko.
0: Eh.
1: Ija kan na ko ni nbere. Eni to n lo sa elekeji.
0: Eh.
1: Akoko to je, so je kan eri.
0: Eh, makan makan ti e lo yo pada kan.
1: Awa alaju Yesu.
0: Ka bi ese olodumare. Eh, are ana lori le de Nigeria. O sabewo si Adeleke losun. Won di mara won gbagi, gbagi, gbagi o ki ku orire.
1: Oye mi o. Are losun abi?
0: Are ana, are ana.
1: Ah, OBJ.
0: OBJ ba mi ya bo. Ebara wo Africa ati agbaye lapapo join together. Won ki Adeleke ku orire. Won si ni ko mole awon aseyori to tin be nle. Lo lo ba ama o awon ipinle mekan le ni ogban 31 state won ni na owo to le ni otalerugba billion odi mejo o lori oro eto abo laarin osu mefa pere 6.252 billion naira
1: ah
0: ari security vote ariwo ararinse asegba gbobukata awon olu sise labo ati bebe ati bebe ati bebe all of you join together owo ta ti na laarin osu mefa niyan eh bo ba se wa nlo si e fokan bale
1: yabo so lodo temi mi egba ikilo
0: nibo
1: agogo ikilo mi da tanji na go yi
0: ati e mo bi o wole si
1: na go
0: ati e mo bi o wole si
1: era pe mo gba go nu oko ni
0: imbo to e ju fere re si na
1: gbogbo e na kan wa yi
0: atogbo
1: ati fere
0: eh ma bi no
1: ani egba ma lo wa fere ye jaji
0: ori
1: asiko yi asiko ijede ni
0: iya
1: ready ni
0: iya
1: agbo ma ke tantan
0: e ma kike mu mi si
1: awon lapa ti se kilo kilo
0: fun tani
1: won ni esora fun awon janduku ori ayelujara
0: iseda
1: esora fun ise janduku ori ayelujara digital thuggery be ni esora fun awon irande iroyin fake news awon ayederu iroyin eto idibo ni kankan gbagbagbagban yi oniruuru na le ma ri tun ma yowo bi omo tutun
0: o ri o
1: e je ka lo sora sugbon iroyin kan leleyi iroyin je ele ti o ba yan lokan je pupo
0: kilo de
1: adua na si la ma se wa yo pe olohun oba to je alagbara julo ti o ma nse ohun ti enikan o le ro kan sise tabi to tun ma nse joun ti e daro pe ohun le se lo bi o ti le je pe ohun na lo fun ni ikapa sise
0: kabiyesi
1: wa da wole alaji taiwo azan ogogo
0: ogogo kulodo
1: ah tori iroyin
0: iroyin ba mi lokan je die lana
1: ah o ba emi na lokan je
0: o ba mi lokan je olorun to ni alaafia yo ba ni fun won ni alaafia
1: ami o
0: ogogo kulodo
1: ami o
0: eyin olorun ba ni fun ni alaafia
1: eh
0: o tun to be na olorun to fun la lafia ori afefe latin wi olorun o fun ni lafia yo fun gbogbo wa la lafia eh omo re ke gba jari jade looto
1: be
0: ke se pe won la won bere wo o
1: won bere wo
0: ona kan gogi ti alafia o ti de
1: won ni to o kere nun to nbe nle yi eh iwa to wa mo po mo nkan kan
0: mayoju
1: mayoju tori gba ele oni
0: ah try nero
1: won se try nero won ti ni to wo kere ona ti je ti elomo lekiri alakori onje kuje beke wandi wandi iro ilele the nation na lo gbe lori oro a ja ujale a ja ujale
0: ah e si wa lenu e
1: ah enu e lawa ti
0: bo
1: nu won ni idule ti fusengbua
0: eh
1: won ni o na ni won ti ke si abiodun o gomina ti ipinle ogun ipe ko ma se gba fun abala bi igun keji kan o eleti awon na npe fun wipe boya lodo ti won ni won ti fa eyan kale
0: okay
1: ti o wa gori apere jo je kabiyesi tutun won ni e yago fun run won be
0: iya
1: e jina o tori awon yen ona ibo fi mu won fi ya kuro ninu idile na
0: okay
1: where in the nation lo gbe ja
0: a lo sodo dixon normal laja itunu bayi sugba egbe oselu apc npile osun ti ni awon ori eniko ni wa lawon lorun lati sare ki enikan kan ku orire ijawe olubori campaign dg won lo so be ba koko ba to ba ye ka se be a ma se be ti o ba de ye ka se be a ma lo sodo dixon lati lo polowo ja
1: ma sare yo bi kan nu orin bari
0: eh eh
1: ti ninu eku odun
0: eh
1: ran mi leti awole
0: ba to ba ti na oya jade be
2: Mommy in the kitchen cooking rice.
3: It's Mama Dog.
2: Chicken in the pan looking nice.
3: It's Mama Dog.
4: Keep your voices down.
2: Mmm, smells yummy. Everywhere is smelling so, so nice.
3: It's Mama Dog.
2: Our neighbors will soon come and start knocking.
5: Good food starts with good oil. Mamado Oil brings out the delicious flavor your family loves. Mamado Oil is available in stores near you. Use Mamado Oil today.
6: Maltina! Applications for Maltina Teacher of the Year 2026 are officially open. If you're a secondary school teacher, register now at www.maltinateacheroftheyear.com. This year's grand prize winner will receive a brand new Honda SUV, 10 million naira cash prize, capacity development training, school infrastructure, and a one-year supply of Maltina. Second prize winner gets 5 million naira. Third prize winner gets 3 million naira. And the state champions will receive 1 million naira each.
7: The Maltina Teacher of the Year is an initiative of Nigerian Breweries Felix Ohiwere Education Fund.
6: Supported by Union Bank, Air Peace, Honda, and Ecotel and Street. Entries close on 21st August 2026.
7: Terms and conditions apply.

0: Adupe Fọlọ́run, adupe fun iṣẹda. No wonder. Akamu eleyi ni.
1: Olorun lo ni ki ma ti so. Olorun ba kan ma so ro
0: sa wo na.
1: Agaga orin ti mo fe ko wole ninu eku odun yen ni. Ibi ti orin yen mo kan tun fe dedicate fun ogogo ni.
0: Okay.
1: Ibi ti bari ti so pe Allahumma anta sala wa minka sala oba lalafia oba lola chiju anu won fun la la la via oba to tu oba ri gbogbo wa na la nilo alaafia
0: beni
1: tori wi pe a ki waye kan ma ni arun kan lara igba to ba ngeji aemi to ngeji an tagbara le gbe ni mo han pe nkan sese nse eyan
0: gbogbo
1: wa la wa pelu akudie kudie yala nipa ti aisan kan ni abi nipa ti ise omo eniyan nipa ti iwasi
0: igba to ba n tewa

0: to eka bo pada lati oju oja be ni ti fun te doro yin o ntesu aju e seun be se ngbo wa e seun be se nwo wa akin pupo ni e ku afomo niyan se oju oni ti yin oduki ti na ale oduki ti eni to ba tan na tori na leyin tan
1: be ni
0: eni to pa na nikan loju ti imo le de okunkun parada
1: se losun
0: iwo lo mo punch lo gbe royin ele jade ni bi ti won ti so pe awon omogun le wa ti won ti sise feyin ti o awon ise feyin ti ajagun feyin ti gbogbo ah labe egbe won kan ti won kora won jo papo won ni won ti gbarade setan wa yi o lati gun le ife honu alagbara kan yun bo ba di ni ola ojo ojo runu ni eka eleto abo le Nigeria eka lakoso fun eto abo le Nigeria Ministry of Defense lori awon aisan owo kan awon aje monu kan awon ajele owo kan ati awon owo mi ti o je pe won ti se atunyewo le lori won si ti jawe sobi won ti gbonwo si amo o a o ti ri nkan kan na lori ti won ko leyin eyi ti won so wi pe won ti se alekun owo osu awon osise ti won se nbe lenu se bayi papa julo awon to je ti omo ogun le Nigeria okan lara awon ajagun feyinti ohun o na ni Innocent Azubike to je ajagun feyinti na lo so ready mimo yun nipasẹ iforowanilenuwo kan to waye ni ojo aje Monday leyi to so wipe ko si meje ti awon fe fi oju ifehonu ran yin sun bi ko se wipe ki awon obere fun eto awon gaga bi ofin ti la kale wipe awon ni eto si ni owo osu osise feyinti papa julo leka ti le se omo ologun le Nigeria Azubike soro wipe are Bola Ahmed Tinubu ona lo ti se ibuwolu ati ifontelu ti alekun owo osu awon osise leka ti le se ologun le Nigeria yun lati ojo lati nu osu kokanla odun ti o koja lo le to si so wipe to irufe owo bayi o iru alekun be na ko si bi o se ni ma san de owo osu awon osise feyinti aje pe ye ki alekun ogun ewe amosa won ni o komi no saroye wipe atunse ijawe sobi ta nsoro re yi
1: yes
0: o na ni won o ti ma ri owo re bi pa re lara owo latodo awon alase ileise ologun le Nigeria gege bi are ti se ibuwolu re gege bo ti wi won ni eto insele ohun bo se n lo lo bayi o won ni kaka ko wa de lewi agbon kaka ka ni le bi orun akika ninu osu kejo odun ta wa yi o ijoba apapo le Nigeria are Tinubu to se ibuwolu alekun owo osu awon osise ileise ologun
1: again
0: lakotun eleyi ti won ni gbagbo pe nu osu kesan ni o gbina ya ti o bere nigba ton ti e ti ri alekun todun to koja se tinu osu todun yi gan nje yo fe si dani loju bi Azubike na ninu ka esun wi pe e se leyin ti e ti se atojo akosile owo bi o ti se ye ko lo tẹ́ẹ̀sì ti se alekun owó osù àwọn òṣìṣẹ́ pẹ̀lú àkọsílẹ̀ rẹ̀ èyí tí ó yẹ kí ẹ ṣe àtúnṣe sí lọ́dọ̀ tàwọn ẹ wá gba eléyìí tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ oo àwa ti di kọ̀ǹdẹ̀ nìyẹn o.
1: Irọ́ ẹ ìdí kọ̀ǹdẹ̀.
0: Ok gẹ́gẹ́ bí aṣojú àwọn iléeṣẹ́ aláṣẹ
1: ìṣòlógún. Irọ́ why me.
0: Bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ di bánjì.
1: Why me.
0: Nítorí náà kí ló dé ìfẹ̀hónú hàn alágbára kan máa gbìnàyà bó bá di ní ọ̀la wípé ọ̀bọ ṣe sorí tí náà kí o ṣe bí o bá sí ẹ̀gbìn kílẹ̀ ló fẹ́ lọ
1: kò sí
0: bí o bá sí bá a ṣe èmi ní bá a là ọ̀la ṣé bá a náà àwa náà ṣiṣẹ́ dáàyè kan la fi sinmi ẹ̀yin náà ó sì sinmi ń jọ kan
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ṣe fẹ́ kí wọ́n fẹ́ tọ yín dùn yín ni.
1: Láíláí sorry
0: you want your rights to be threatened by you.
1: Sorry sir.
0: Máa sọ́rí ṣàǹṣó.
1: Sọ́rí sà.
0: Tó bá ti dé láwẹ̀.
1: Sọ́rí sà. Ok, yí ọ̀rọ̀ ètò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe pàtàkì. Ọlọ́run ó kẹ̀dẹ̀ tó ṣe kókó.
0: Sọ pé tòótọ́.
1: Tòótọ́ náà. Yìí náà mi lè parọ́ náà. Kódà ìyàwó mi mọ̀ pé ní parọ́.
0: O ní pẹ́.
1: Wà láyé.
0: Sọ pé.
1: Ok, ẹja sọ́ra rẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí. Àwọn ìpínlẹ̀ bíi mọ́kànlé ní ọgbọ̀n 31 state ní orílẹ̀-èdè ti Nàìjíríà tá a wà yìí ní ẹni owó tí wọ́n ti ná lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Oja be 252.26 billion naira.
0: What a money!
1: It's a small chicken change.
0: Oh really?
1: Lori oro igbogoti awon nkan to ni se pelu wahala eto abo lawon ipinle ipinle laarin osu mefa pere koda ngba ti a wo lo won ni ipinle Kogi ipinle Plateau Bauchi awon na ni won ni ipin to fe poju ninu igbiyanju pelu bi ipani nipa kupa ati ijinigbe ati ija lalẹ atawon kan mi to mu idojuko eto abo to mu waye lawon apa be yen ninu alakale ati iwoye bi nkan ti se nlo ni awon ipinle yi alakale re ni sa akoko quarter 1 ati sa elekeji quarter 2 bi won tin se igbelera re laarin osu kini si osu kefa agbejade akole n safihan re wi pe inti o ti ba ilani eto abulo ni orile de Nigeria ta so yi ki se kere mi koda ninu akosile won wo awon ipinle ipinle to je wi pe won ti ni akosile owo ti won ti na gelema gelema lori awon nkan eto abo lorile de yi ari ipinle Abia ipinle ti Adamawa Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi ati Ekiti ben lo de ipinle Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina ati ipinle Kebbi ben la ri ipinle Kogi Kwara ipinle Eko Nasarawa Niger ipinle Ogun ati ipinle Ondo koyo

Amosunate ogbontarige ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo n ṣalagbata e ti ko ba si yipada lẹyin ojo meta jọwọ lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re

Je ka ma kira wa gudede o gbogbo bi ta ti lanfani lati ma gbo ikani. Ikani Splash 105.5 FM. Ele do wa nile malavelele nile Ibadan. Oya ta lo ta o tan je o pe ni o gbodo voice out. Atun ti de losan teni pelu awon royin loloko ojo kan to je tere idaraya ni bigi bika kiri agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle Oyo ati ni ese Gugu ni o. Omadu gbogbo ma kan so ri pa ti gbogbo re papa to gasale o ya join together ma so ni pa royin loloko ojo kan to je tere idaraya atun lanfani lati ma tusu re de sale koko iyen la won royin eleyi to takoko takoko bakana la won royin yajo yajo to loyin bo npe ni breaking news bi ba se nbale bayi o na la ma gba sira wa la iyen lose teni ni o emi ni gaga mo wa ni le agbara o Desmond Tudiji agbawo ti ogbodo bawo je o gan ni mi fi da wa ti o ma je ke lofo ti ma gba dada ni bigi bi kaakiri agba nlaye to di omo olawo olootu eto yale sagozi niye Olori Amza loruko temi the top striker eleto gallant gan o ma do gbogbo gede ma kasi iyan losan teni alright nimbo le yin wa te tin gbo aya pa bo gangan le wa te tin gbo skipo o tun ti wa nbe won kan ru olorin skipo o tun ti wa nbe lapa be yen always active skipo gbogbo United Kingdom always active o ma nwa active always ni o suru lere ni wa wa to tin gbo assist lati suru lere okay skipo wa ni UK o wa lenu se o tun gbo chorus lati epe epe ni wa wa to tin gbo omo omo iya de lati alakia adegbaye okay Papi lati lu Abuja. Okay. Pastor Tim Owolabi ipinle Eko agbegbe boni ipinle Eko. Eko to bi Eko fe. In boni ipinle Eko lati lu Eruwa, lati lu Eruwa. Opeyemi Oyewale lati lu Eruwa. Iziaki lati Ogbomoso. Ogbomoso Ogbomojugo. Affluent, affluent cities lati Mali, lati odele Mali. Okay, Pastor Tim. Iyana gbaja lewa amo ma wa yana gbaja dada e deserve en to ye kin kan si lojo keti ma ti wa lu Eko Pastor Tim Owolabi e deserve because always active ni o ni Facebook ni TikTok laaro losan ti ma to post nkan si Facebook mi e to comment e deserve kin kan si lojo keti ma ti wa lu Eko mo ma nde yana gbaja yen dada tori pe ore mi atata kan be nbe to pe bi ba ti wa lu Eko tin ba je pe mainland ni mo wa ni o tin ba ti wa mainland mi o le ma yoju si ni yana paja sugba tin ba lo si island ni kan la ki rira tin ba lo island a rira nkan so fun pe mo wa Eko ndotan I be best gbogbo amuloko Bolaji lati Lagos Island bakan na Abdulsalam lati lu Kotonu Emmanuel lati Bristol lolede United Kingdom ta lo tun wa nbe eropo lo regbeje be lo la fe kanu eyin adipele kunle mercy lati akoba ni o e bariba star lati ogun pa nle ibadan oya be se n gbo yen e bo like yen e fe loju gagiri gan Idris Ademola Damuloko okay gbogbo yin patapata mo ki o mo lolodi nibi kan e seun Sanas lati olede Qatar okay adugba ese o eku gbogbo gba Waris lati olede Germany ni o bakana alaragbe lati Ivory Coast abi ni demi ni villa Madina Adebolu na wa nbe Oman na wa nbe abe lati Oman Zeik Abdulkoyum lati Benin Republic okay aki gbogbo yin lati lo si o ese ran dugba o bagana coach muba latade kile nle ibadan o ti pega o fodasis akikunmi akiyin aluyin logbo enu eku gbogbo gba lagbara lowo olohun eni wowo ti o e bo se ma je ni ese won o eku aduro ti wa oya share message e ma bo like ko ma lo
come on lo be lati lu joko confidence ada o ese o mo kan ni sare kasi gogo yi la ka be yen o lo va ga thank so much ese un e ja wa wonu e gangan sugba losan yi o e ma gbagbo igbe ka se wa o awon eyan gbenu laaro e ati bo owo dari laaro e ayin an ti gbenu si dari laaro e ko lo fa ko lo fa eyin le nfa gun ko lo fa rara eyin le nfa gun won ti ayin an ti gbenu si losan tun wa re iwo to je laaro abi wo to si nbe to ku pa laaro biala o sun ni o abi okan wo gbe ko ka change mo lowo laaro mo wa pe losan na nkan o ti yato anfani re fun wo na iwo na le gbenu si losan yi *347*1004*#*347*1004*#*347*1004*#* lo ma gbe debe bi nkan se rinun lapa be ma gora re ma wura re ran o ma relent okan wo na lo san ni yen o tori pe mo kan mo kan bayi loye kan oye to kan ra wo kan re de o ti kan wo na lo san inu bo ba wura re ran to dagun la ni o beyan ba dagun latara re o ba da beyan ba dagun latara re o ba da bo se je niyan o o ti kan onu *347*1004*#* o ya papa pa lati beyan asilego ja wonu royin gangan ni sansan tori pe awon eyan n fapa janu o wi pe ese nigbati ajo NFF ti won kede pe gbogbo awon igbimo oluko ni labi akoso Justin Madugu ti won se bi an sese nini idije ife eye ile adulawo ajo NFF kede wipe ere rokunle o gbogbo yin ere rokunle e tete finu fedo ke kowe fipo ara yin le bayi lẹyìn ìgbà tí dọrin tí àwọn àjọ NFF ti sọ bẹẹ làwọn èèyàn wá bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára pé ẹ̀yìn ti ẹ̀ mọ̀ yí pé ẹni tí ọba ṣe dáadáa best way náà ni pé kó lè rọkú kó resign àbí torí pé kí ni wọn ṣe dáadáa ẹ dákun ẹ wá tọ́ka sí àwọn àṣeyọrí tíyín gangan náà gẹ́gẹ́ bí ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí bọ́ọ̀lù aláìsàn wá lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà láti bí ọdún mẹ́rin ọdún kẹrin rèé o tẹ́ ti wà lórí àpèrè ọ̀ya ẹ tọ́ka sí àwọn àṣeyẹ àṣeyọrí

0: Bẹ́ẹ̀rẹ̀ táwọn èèyàn ń bèèrè o lọ́wọ́ àkásí àwọn àṣeyọrí tiyín. Kẹ́ẹ̀fi rán ọmọ Nàìjíríà létí pé eléyìí ń kọ́. Àṣeyọrí rèé. Bóyá kẹ́ẹ̀kan mú bí inú bí mẹ́jọ, kẹ́ẹ̀kan sọ bí mẹ́rin. Ẹ mọ̀ pé bọ́mọ bá gba 50 náà, èèyàn ti ẹ̀ pàtẹ́wọ́ fún pé àtọ́látọ̀ average number ni. Ọmọ tó gba 50/100 kò féèlì o. Kéèyàn ọmọ bòna ọlọ́run mọ́ra kò féèlì o. Gbogbo ọmọ kọ́ ni ọmọ gba 80% excellent. Gbogbo ọmọ kọ́ ni ọ gba 90. Gbogbo ọmọ kọ́ ni ọ gba 70 excellent. Gbogbo ọmọ kọ́ ni ọ gba 60 tí wọ́n mọ̀ sọ yípé good. Gbogbo ọmọ kọ́ ni ọ gba 50 tí wọ́n mọ̀ pé fair. Gbogbo ọmọ kọ́. Wọ́n ọmọ bá ti á gba èyítọ́ gbà náà tó ṣàjẹ́ wípé ó dùn gbọ́ létí kéèyàn kan sára sí. Ẹ dákun ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan over 100 kí ni káréètì yín ná. James. Jemisi. Over 100 kí ni káréètì àjọ NFF. Agúndẹ́dẹ́ wo yí ọ̀gbẹ́ni James. James orúkọ rẹ̀ wọ́n sàpam lórí.
1: James Aremu.
0: Aremu.
1: Kò dédé wòye atọ́kùn, mo kí gbogbo ara lé pé wọ́n kà sùn.
0: Ẹ káàbọ̀ láti ìpínlẹ̀ Ọ̀sun.
1: Èmi ò lọ Ọ̀sun. A 2022 mo lọ mi lọ ilé.
0: Ẹ jọ ẹnìkan tí wọ́n mú tí wọ́n ká sọ mọ́ lọ́hùn bá ẹjọ́ Sátidé.
1: A jọra.
0: Ẹ̀yin kọ́.
1: A èmi kọ́, alọ́ọ̀jẹ.
0: Tí a ní a mú ń kiri.
1: A kì í ṣe mi.
0: Ní polling unit.
1: Mi ìdé kiri rí.
0: Tí a ní a wo báyìí.
1: Mi ìdé kiri rí.
0: Vote buy.
1: Ogbon tí ó bá ti jọ mọ́ pé kéèyàn máa rú òfin.
0: Ẹ mà jọ méjì mà lọ́lọ́ mà dá yẹn. Méjì mà lọ́lọ́ mà dá yẹn.
1: Kì í ṣe èmi kọ́.
0: Ẹ jọra bí tí a ká sọ mọ́ lọ́rùn báyìí tí a fi ṣòkòtò gbé báyìí.
1: A mistaken identity ni.
0: Bóyá kí n tún fídíò yẹn wò lórí.
1: Ẹlọ tún mistaken identity ni.
0: Ẹ jọra tẹ́yẹ́yẹ́. Ẹ ní àbúrò kan ní kiri.
1: Mi ni.
0: Ẹ sọ.
1: Àìrọ.
0: Ọmọ ìlú òní.
1: Ọmọ Ìbàdàn ni mí.
0: Tanyanya.
1: Méjèèjì.
0: Ẹni yìí mà jọ yín ga.
1: Irọ́ kì í ṣe mi kò jọ mi. Mistaken identity ni.
0: Tírúngbà.
1: Bí a torí pé mo ti trim orungba mi ṣá.
0: Tẹ̀rín.
1: Ìyẹn ti di kò possible.
0: Ta sọ yín.
1: Àìrọ o, ẹni tí wọ́n lọ́mú tó ń pin owó kò jọ bí native.
0: Ẹ rí ẹ wà ń bẹ̀.
1: Kò jọ bí native lẹni ẹ wọ̀
0: o bí
1: ṣe mo rí.
0: Wọ́n mú ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báyìí.
1: Àìrọ
0: mi ẹ̀ tẹ̀wú yẹn wọ́n mú lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báyìí.
1: Èmi kẹ ìrọ wọn lè rí èmi ó
0: mú. Bọ́ọ̀lù ẹ̀yin ṣe wá rí.
1: Mo rí ṣe bí fọ́nrán ẹ̀ wà lórí ẹ̀rọ ayélujára èmi gbogbo nǹkan tó bá ti jọ mọ́ ká máa rú òfin èmi
0: pẹ̀lú yẹn náà wọ́n sọ pé James ni ṣùgbọ́n àtàndá wọn pò ń.
1: Orúkọ ló papọ̀ orúkọ orú James ẹlòmínà lè jẹ́ orúkọ yẹn.
0: Irú àyín nísìn ẹ mọ̀ pé James Aremu tẹ̀ ń jẹ́ ẹ mọ̀ pé surname ní Aremu.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: ẹ mọ̀ pé ó kì í yín gan-an látara.
1: Oríkì mi ò ṣàtọ̀dá.
0: Lórí ayẹyẹ mọ̀
1: pàrọ̀. Àtọ̀dá ò ṣoríkì mi ìfá mi ẹ̀fà ṣoríkì mi fẹ́ni bọ̀ ìdí pé màá mẹ́ṣọ àtọ̀dá. Àìrọ̀ èmi
0: kọ́. Kì í sẹ́yìn wọ́n mú.
1: Èmi kọ́ wọn àti ẹ̀ lè àní tó bá ti jọmọ́ pé àrùfin.
0: Akẹ́yìn ọmọ pọnà ọlọ́mọ rẹ ẹjọra méjì lọ́lọ́mọ adáyà. Ọgbẹ́ni ìtìjà ni olóko dáná ẹ̀ káàsán.
2: Akudede wòye atọ́kùn akudede ògbó ìyìn ara lé.
0: Ọgbẹ́ni ẹ̀rọ àríkẹ́ àbíkílẹ̀ pé àti yín lánàá. Wàsíù àríkẹ́.
3: Orúkọ tèmi ni Abdelwasin Muhammadu Yusuf Akurede ọmọ bàbá Akilapa.
0: Ẹ̀rọ Aremu.
3: Ẹ̀rọ Aremu kọ́ ẹ̀rọ àrùtàdá ni.
0: Ní ti yín.
3: Mo kẹ́yìn tí wọ́n káàkiri àgbẹ́lá yìí pé akúṣẹ́ látara àlùbáríkà tó pọ̀ lọ́wọ́ ìṣẹ́ ẹnìkan kò lè ní Nàìjíríà lọ́wọ́ níjó bàjẹ́ mi ò lẹ́jọ́ mi ò ráyè ẹjọ́.
0: Kí á ní ti yín kí n tọ̀dọ̀ ti yín ẹ̀ máa pẹ́ kọ̀fámù ẹ̀ lánàá pẹ́yìn náà ní àríkẹ́.
3: Mo ní ìgbà tẹ sọ pé àgbà àríkẹ́ mo ní mi lè dínà àríkẹ́ pé oríkì màmá mi ni.
0: Gbé ó lọ.
3: So mi ò sọ pé lọ mo ní mi lè dínà tó bá ti jọ mọ́ àríkẹ́.
0: Náà mo fi pè yín lọ́sẹ̀ ní ìsìtẹ́ tó ká gidi borí.
3: Mo papọ̀ mi ò orúkọ bàbá lèèyàn máa ń jẹ́ ní surname kì í ṣe orúkọ ìyá.
0: Wàsíù àríkẹ́.
3: Abdelwasin Muhammadu Yusuf orúkọ bàbá èèyàn lèèyàn máa ń jẹ́.
0: Ẹ̀rọ adìo.
3: Abẹ́rọ́ Akande.
0: Abigilo ó pè yí
3: òkè yín. Ó kì í ti yín nù ẹ̀rọ Akande.
0: Ní Akande lè ní jẹ́
3: gba yín lọ́mọ. Bóyá kẹ́ máa jẹ́rọ Akande.
0: Ẹ̀yin ni kíní yẹn mú.
3: Ẹ̀rọ mo wà ókè báyìí.
0: se ki le fi
3: ra oju
0: eh e tun lo ero ari ke ra oju wa si studio
3: ero ari ke ko ero adeleke
0: ero e ke ero adeleke na wa
3: adero leke
0: wala all right ni ti le ntolong ajo nff edo agba wa agba agba le ti rosa To tuko Falcons ki won ko wi fipo won le awon eyan wa nbere pe won ri wi pe won si pe what is pe reason ni pe won si dada pe oda eyin je wa ni ke eyan fipo yin le o e dakun ase yori wo ni ti yin o ti eyin o fi ti fi ipo ijoju fi je pe imura second time
2: le yin
0: tun mu be lati a wo pe ah se nff wa wo si to level yen na ni pe bo ma ba gba 50 na mark
3: 100
0: abi agboda eyin te je agba yan nana se ki la le rate nff laarin odun merin ti won fi wa lori e ma gbagbe o te ba gbagbe je ma ran ile ti o won wa final lodun 2024 o inu dj ase kagba afcon lo le de cote d'ivoire won gba dj afcon o fun tobirin ni 2025 won tun wa ni ipo keta oni december to lo yi o ni january odun iga ti eni ni morocco afcon so guy man come and digbe ni gbiran ti awon tori tinu ba bi awon eyan won ma saba gbagbe daada ti eyan ba se owo on to ku die ka to lawon eyan ma ran lo je an tun mu wa si iran ti fun genge bayi loku alowo cup tan
2: oko kankan
0: kinkini bayi loku won kan ni ma ran yin leti gbogbo e ni o so killer le rate NFF ogbeni James
1: emi rate won over 100 man ni 30% dem if my rate won si
0: 30
1: ben
0: 30 kan mo so pe 30 pass
1: tewon pass not tele
2: F9
1: awon no le so pe ka jo gbe le ka tusha awon no le so pe awon no le so pe awon pass because ti ba ni king grade the administration won si ona meta national almost national team wa gbogbo lo ni setback gbogbo te so yen won tin wo tele ko to de
0: okay ko ni
1: ko ni o ki se nkan to ni even walk up to wa je pe a ma ti fi pe a lo calculator mo gba to tun de lo tun di pe a tun bere ni se permutation e wo gbogbo awon feeder team awon under kini kan
0: under
1: age team wa
0: Falcon ti abe flamingo
1: pe
0: golden eagle
1: to ti fi deru ori golden eagle yen to je pe even ni fifa world cup gan boya brazil mo fe le so pe o tun sumo wa to fu wa di pe a ti qualify lati gba junior championship
0: ka to wa ni pa wa fun wa ti na wa
1: fu ko ta to wa di pa din afẹ lo si kini
0: an ja wa fu
1: so ta ma tun so nipa governance issue na one ni governance issue na ti ba tun ni kin wo infrastructural development won emi o ro boya lati gba to ti de won le talk as stadium kan bayi tori before the administration at least won ma lo ngba bo lawon stadium kankan bi pe tori pe awon ni apitele idalote pitele o dalote but lati gba o ti de emi o ro boya won le so pe won create infrastructure kan poke mother stadium kan ohun lele
0: uyo
1: won tin lo uyo tele bo development of the ba uyo boya last year mi mo boya last year ni abi 2 years ago stadium kan boya kebi ni Tony won approve fun won
0: po FIFA ni owo ti FIFA ran send pe ki won fi
1: okay
0: stadium
1: o bi costed e won mo so
0: to bi to fe to do
1: ni bo se picture tari abi mi
0: se ti photo te ri
1: eh toro to ni temi ri o ko jo desert ko jo kan
0: photo ba ma paro
1: ah to so
0: e ti ri bi ti ba to ti gbe gbogbo podium ti o gbe ku ofi di teyo e ti ri bi photo ti koko
1: awon
0: te ni ri koko lori fish ba te ba debe loju aye
1: awon o wa so nkan kan lori e won awon so pe won against pe photo yen o wrong won so lodo temi 30% e gan ko ma da bi gbagbe pe won ri nkan kan in fact o wa o ya mi lenu bo to se ri internal vote of confidence ni yen ogu ale eleti election ti won fe se yi
0: ma ri awon FA yoku na won dibo fun FA state
2: eh atokun
0: grassroots development nko
1: eh grassroots development no won nibo
0: ni grassroots
1: ah ah ri pa won tori eh to ba ni grassroots development o ye odo a le so pe league wa o ni awon to manage
0: league ge se grassroots
1: eh o no mo so pe no mo ko fe mu nkan kan wa lati be ni pe ka fi ka wo latori chan ipo kise ba won base lo ngba chan eh so awon chan eagles na kini a ri nkan won
0: o se Tanzania ko lo fe pa wa
1: da lo fe do wa to a play
0: ale se Sudan lo fe pa wa eni wa botan
1: ale jade in group stage
0: no yala n so pe ki refi ofun final wi sugbo pe merin abi nkan
1: ale jade in group stage
0: e ja ma lo ati gba
1: ale jade ni group stage ordinary group stage ale jade so in fact in o ye ki won di owo boju tori emi o lati gba to ti bi emi shake man pe lagba ti mo ti mo pa mi yoruba ya moral administration to poor by
0: to poor by
1: to poor by no ti won yi o wa so obvious
0: okay
3: eh atokun la poro temi mi ro pe ibire te bi wa kana na ba lori ofe ati joko bi waju yin bayi ki an ti bi won gan pe kan fun ara won kan rate ara won pe eh kini performance si wa o
0: overall bi to ma ba ti school de to mo report card de
3: eh so ba won pe
0: won na
3: na
0: ki lo ro pe
3: won na ro pe se ojo me to ki mu lo ja ki ra so fun ni abi ojo me to ki mo pankere ki ko npa ti e eh ko mo fun ara ni o mo pe to mu dani in to ba jo mo yo mo fun ara re
0: tọba ajẹ mọ pe boya pe won ko wa dada ni
3: ngba won si ko won dada so si so nle pe won ko won dada ki yan ti muju to bi won si ko dada so si nwo ra re ran ti won fi ko dada ti o fi dele ko wi ngba ti pe ofe ni lo be
0: ebo ta won ti sa wa ma so nti to bi ju jare eyan igbon ti ma
3: wu yo si so nle asi lo ba won pe e de bo nle o e ma so lele oko kan o so lapodo te ro pe eh ta ba so ro percentage mi o ti e mo ru percentage temi le temi ba te ba ni bono olohun mara te ba fa won ile percentage kankan eyin o to gbese
0: nibo
3: dodo olohun
0: eh bi alabosi
3: bi alabi igba te an sabosi te ba ti le so pe
0: eyin o fe ju alabosi
3: eyin fun 10 ni o abi o fun 20 ni o
0: eyin o fe ju alabosi abi
3: 30 si James fun yi eyin o ju alabosi kini ti an se te so pe won merit kankan
0: ah final afcon ni
3: final te ba wo nti Nigeria ko dani mo le fi gbogbo enu so squad ti Nigeria ni lowo lobe mo ada to squad ti Stephen Keshi ko lo 2013 Nations Cup squad ti mo le so pe daju squad lo ju squad 94 lo
0: ni e squad ta ko lo si
3: ta ko lo Tunisia 94
0: ta lo lowo lowo bayi
3: ta lo lowo lowo bayi
0: lati Côte d'Ivoire
3: eh yo lati Côte d'Ivoire da se ko yi squad 94 ni kan mo le so pe daju o da lo daju won lo kanati yowo squad mo le so pe Nigeria squad 1980 ti agba Nations Cup won ada to squad ti nbe nle lowo lowo bayi latara won kankan kan ni mo toka si pe
0: so squad ti ni squad ni yan mo le na ka si
3: toka sa si
0: yori generation yen o si
3: kan si wa be kan kan ma lo be won tin lo be won da bi golden generation Belgium akwai gori generation of agents won ti deceive generation
0: won ti lo won ti lo
3: ton ti lo so le to tun ma si pe iru nkan te ma fi talk asi pe super ego o de final super ego o se po keta o mo ro pe ara kude to ye kan to fi le ba
0: won ma ti first won ma ti fe kini si afcon si
3: na fi first o ni tuma
0: e ma ye match te yan gba do de final e
3: ma ye match te yan ba ri ko fe gba se ma ti won fi gba tan je mejo won ti ko gba qualifier iye yan won to ku to gbangba sun lo yan won wa ja siun lowo lo bayi na isin awon kan na ti koko gba
0: final yan ma ku die ma awon bo wa to barin
3: e lo ka
0: ese mi mo gba ni e mewo ni te mu ra
3: ga se e be ran ti pe ball kan
0: da e be ran yin leti ke be igba ti gbagbe awon kan kokan to sele penalty la bi jansen mi final moroko ke se gbo ya won na wa da re ti o
3: okay won ni agbada nu
0: a try na awa ti home
3: home team country.
1: Home team
0: host nation
1: to we wa gan
3: so emi ro pe ta ba so ran pa
0: ten deru ba wa
3: ewo e fi oro won deru ba ya bi ho deru ba yin le host nation se ma ja os nation ni Morocco ni Wafcon yi na Cameroon le danu ko nbe
0: penalty ko
3: penalty e bi penalty na le danu abi e bi penalty na le ni avile yi danu ngba Cameroon gba ti e wole se won o se le danu seri e ma ja tan ra wa je seri awon tan school alakoso Nigeria lo lo bayi an fun rara won se mo pe kan to ma pa mi le kon to ma re won to ma je doju ti fun mi ni Nigeria oju pe tabare ti wu abaje kan ni Nigeria yi ah ti e ti fe gbori ke yan mo pe oni wa abaje lohun kan yan de mo so kan loju pe n to se yo da ko ti wo pe ah abuku ipo mi se mo ko kan so fun re pe mi se mo ife oro an Justin Adugu igan to ajo luko ni to ajo won yan to mo nkan tan se ni ale ejo ti ball n ti pari against South Africa na lo ye ki ko ye so pe o se mo ran leti pe e ko wi fipo yin le but tori pe se city o nka lukun se bo ene kan ti mo fe le gbo ri pe to lohun fipo to lohun ko fipo won le ri ene ogbeni Rashid Balogun ran ti jo tan lo play la Saba ti won padanu si Dakar tan fe promote ngba yen ba se padanu alejo yen na ni won pe gbo oniroyin pe awon o se mo bo te je pe won pada be won pe kan si ma se lo bo so pe awon na ri pe nkan yi ko da bo se nlo so mo le so pe be yan la kokko ti mo te fe gbo ri pe okay o
0: o ti da sise na pe ke se pe boya won pada file tan yan yan na
3: se mo pe won ti ti ko so pe o se bo won pada so pe ya e se suru won de review gbogbo nkan yen kan ri pe ki se pe boya gbogbo e na ni won fi jebi nkan yen won de restructure nkan yen
0: seyin le ni le ise ero wasiu
3: ah ise o success no
0: ero wasiu
3: success ni o je
0: eyin ko le ni
3: ma worry ibo lo ja won jo ni ibo so la fe pe gbogbo ta le ma mu emi ati e ma se fa kaja ko si mo
0: eyin ko le ni
3: o to ti pada aja re to ti pada di kini re
0: seyin le ni
3: a pari eto ero wasiu ko o se ko ero wa le be
0: ada ko buru
3: so la poro temi o iko yi awon to nsakoso won la mu ye kankan
0: eyan
3: le toka si la poro temi because ta ma so grassroots pe gba won under age competition ta ma gba njo ta ma gbo bi shake up ni gba ni awo ni agbon kankan mo ari kankan mo under 17 won ka ja 12 ngbo je bohun se ni jango ye pe ta ma fe gba wa fun under 17 sin o ku ose meji o ko ose meta o se so pa ko won yin won group won papo won ni won lo gba competition so bo ni nkan o se ni daru mo ranti laye gba fani am o lo to bi osu meta
0: ti fi ko mo do ko lo okay ti jani oloku dana
2: ta wa ni ka wo awon isu lapodo temi mi no le fun won ni nkankan cause
0: oh ani gba nkankan
2: oni idi ti mo ye ni mi le fun won ni nkankan
0: Afcon ti an gba 1995 awon
2: Afcon
0: ti won gba ni mo kini Morocco
2: ki se gbo omo to promote lo ni result to do awon bi enu
0: bo wa ni sense
2: ah
3: on trial
2: awon ngba to yi eyan 15 ba one class to mo se 13 to se 12 to even to ba promote yo mo do awon bi enu ke a se ba awon eyan ni 1 to 5 ipa táwọn òbí tí wọn kó lórí tí wọn lèmi náà kó lórí ìwọ náà so torí ọmọ yìí sọ pé kìí ṣe pé wọn ní ẹyin tẹ wà 1-5 o ẹsàn less ẹyin tí
0: ó kú díẹ
2: kẹ lọ rẹlẹ géètì o ẹsàn owó tó pọ nǹkan kan náà ni so lápọ̀rọ̀ tèmi tábáníkà wo ìṣàkóso látijọ́ ta ti ní nff ìṣàkóso mo fẹ́ lè sọ pé wọ́n rí ìjọba tí ó ń gbọ́n tí
0: tó tẹ́tí sí wọn
2: nff tó gbọ́
0: tó dẹ̀ support
2: wọn pé kí lẹ fẹ́ tí wọn ọ̀dẹ̀ ni náà pé okay a need 10 million okay ah 10 million yẹn lè rí 10 million báyà fún yín 2 million ìṣàkóso yìí lè tó túmọ̀ sí pé gbogbo àǹfààní tí wọ́n nílò láti jẹ́ pé kí ìṣàkóso yìí kó mú nǹkan tó dáa wá fún ẹ̀ka lẹ́ka bóyá under 17 ni bóyá under 20 ni o bóyá gun tóbìnrin náà ni láti jẹ́ pé kó dáa jù báyìí lọ wọ́n rí ìyẹn ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n miss manager nsc gan fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìṣàkóso nff yìí torí ẹ̀ ló fi ṣe fàtọ́ pé tí ìjákulẹ̀ bá dé bá national team wa kankan wọ́n sáré máa ń bẹ ijoba oke pe kan darija won omo nigeria dariju cause ko sin kan ta won nilo
0: o ti wa lele yo ijoba
2: won to ya mo pe ko sin ta won nilo ti ijoba o fun awon
0: awa yen o leto bibe
2: nbe ya mo have won lo that gbagbo ti won ni ta ba so nipa player we fi arisin labe isakoso yo pu ogan o pu ogan iyen boye ta ba so nipa pe ba se moju to player opo bakan na planning nipa football developmental structure lati le opo labala to bi rene labala to kun nigba kan ti super eagles ba gbese won de ti odu awon eyan nu super falcons na la ma gbe gbagbo
0: le ja falcon abi abo sori golden eagles
2: afa dan lo golden eagles even flying eagles gan bi won o ma bo ni
0: se asari gbe gbagbo wa ti be
2: yen ni sin yi foundation gan o ti baje
0: gbe ti wa da ra ni kankan sa lo
2: so tori awon yen so pe
0: okay ni sa lo si tori 3sc
3: kankan sa lo dream team
2: o to la won ti se sa ko so ti so ta ba ni ka wo bi to be mo yen so pe mi le fun won ni kankan ni pe kan to ka national team kan ni ogun national teams wa ti iyato de balabe sakoso won lati le kan to ka si kan ni abala to birin ni o labala to kan to ka si kan to yato
3: cbc
2: won wa ta lo ti baje to ye mo yin so pe aile to ka si kan to yato yen o won ni score kankan laudo temi won ni score kankan gbogbo pe won le oluko ni yen ki se yen solution o iya le pe kan mo le ba so pe e kan wa nbe afi ju ya wo die ni o ni o
0: okay ada ko buru jasari loju oja kade baba de ka wa pada sori awon iroyin lolokojo kan loki okun sugbon ti ka se star 347 star 1004 star 1 as awon eyan je owo laipe yi o okan mi so pe wa lokan to je owo bo ba gbegbe se ni o star 347 star 1004 star 1 as star 347 star 1004 star 1 as mo gbagbe yi pe code ti splash yato si ti lagelu omo da gbogbo atu losan o e won a reti bo se je niyan agbani wa ko epo for NFF president se dibo bo olohun o mo yin e kankan nu yin o le dibo ogbon atinuda buku ni structure yen ma o bad gan debi yi pe outsider kankan o le raye wole status yen o lagbara gan e ja loju oja ngba ba de ka sun o waju eku kale
4: àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn òróró ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ owó rẹ kò wọ́n rárá ó sì máa ń gbádùn rẹ àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lápò ya o òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi bẹ́ẹ̀ ni ò parọ́ ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe òótọ́ ló sọ ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi wọn rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára
5: ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi
4: Devon Kings òórùn aládùn adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
6: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.
7: Chai, my hair do.
8: Oh, God, landlord. Why you dey shake like ceiling fan?
7: Eh?
8: My village people don't come again, oh. Ah, this one with your body hot, so. You don't do test?
7: Yes, see result, oh.
8: Oga landlord, no be your village people. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am. Take am. Eh, hey, thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
5: Luther, brand of Artemeta and Lumifan Train, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
9: Everybody say thanks, Luther. Malaria's in big trouble.
10: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Dewumi Street, Felele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijemagbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
11: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Olórú ìsebè ni mo fẹ́ra jàre. Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
12: Àmọ̀ pé
11: rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
12: Olórú Divon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
11: Olórú ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
12: Bẹ́ẹ̀ni, o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórú náà ṣe.
11: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé Olórú ìsebè Divon Kings ni olórú ìsebè tó dára.
12: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
11: Divon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: lọwọ yi ileṣẹ ọlọpa alagẹbi alukoro fun ileṣẹ ọlọpa nbe sp sulaiman ngoroje o wa fi nda ara ilu loju wi pe haruna te nwo yi yo si ma wa ni akata awon osise eleto abo lọwọ na tititi gba ti iwadi yo fi pari lori afurasi lẹyin ebe awon tin benle na to ni eri ma je mi so lati te pepe re si waju adajo waju ile ejo ki won o si ma gbe idajo kale be ki afurasi na o si wa ma se apatenu jewo awijare titi e na le waju ile ejo nitori lobe gan ti wa garu owo lati dunbu eyan leyin to si dunbu etan ngba to ba ni ijosepo o tun wa gbe eje re o si mu aha kilode odaju eyan benu aye o
1: olorun
0: odaju eyan be ninu aye o olorun o ni jarin na ko won won si ni se okan enikokan wa
1: ami ase ti mari won ri pe nkan sa awon eyan gan
0: mewa nsele
1: mewa nsele o gba wa nbe iro ni o gbon te ri un pe palamo ko le ti se iro ni
0: atubo tan ti nko
1: kọlọrun ọba ko ṣaanu wa koko wa yọmbe o awọn obirin na je ka laju o e je laju kọlọrun ọba ko ma je ka ṣirin
0: amen
1: awọn ko ina yin na laju ani ediju ni eyin o ni ṣirin o
0: lase
1: lọwo eledua o
0: o se pataki
1: o da je ke mi o gbe yin lo taratara si gbaju gbaja ipinle ti adamawa won ni ololu le ohun ti a mo si ilu ti yola o na ni sele gbankan gbe ohun ti waye o awọ asekan ile ise olopa orile de nigeria ti afurasi mokan din ni ogbon won ni awon 29 afurasi tan so nipa re yun ile ise olopa o na ni gbe gas lamp e ba won wi e fi won monu o e wo won bota jangala e je won wa jo lamba po pe labe bawi ofin orile de nigeria lo si awon abete kan o to je wi pe awon eku kan ri begi egbogi odoro o na ni pon ba kan ti o fin se oro aje ti won yan gba to te so we waju en so gba nu so fun ise olopa iyen ni ipile ti atamowa acp grace sonda o te waju nu atoto nu e pe be ni commissioner fun ise olopa lodun awon kabir umaru azan o pase ni o e pe oya a fe gbe fin bu e lo si toke tile eni keni te ba ka mo korodo gbangba koro woroworo e gba won mu bota ni o e je ki won wa jo lamba po pe labe ibawi ofin o ni owo to won awon mokande ni ogbon iwadi alagba o si ti se be o te waju abala kaso layo ni pele ti ba o chi ile ise olopa o won tun se gudugudu meje ni be won ni owo ase ku ofin o tun ame eru ku kan awon meji ni be won do la awon eyan meta kuro ninu isele ti ibaran won lo sorun are ma bo ne gbaju gbaja ilu kan ti an pe ni bonono won ni ijoba ibile ni ngi ni ipile ohun ni isele na ti waye o nigba ti won tan imole si won ni ejo mope ojo aje ojo keta ni ogun osu kejo odun ta wa nibe awon ise lo tu abo olopa o won wa ni ilana ise won ipara aro ni won ni be ni ri won awon ijakumo ohun ti a si n kolu awon olugbe meta ni agbegbe ohun o won na se be eni kini eni ogbon odun ni eni keji eni odun mokanle ni ogbon eni keta ohun wa ni abe ogbon odun odun meji din ni ogbon won ni a metata ti aje olugbe ni lo ti bonono o na ni farapa sugbon sa o awon se be awon ko won yo a meji toje apaniun owo asekun ofin o to won afurasi asan ibrahim bilala azanu won na mejeji nkan inu lo bonono kan nai o la won na ngbe kolohun oba ko saanu wa se ri pe alejo to wo lu ni to wa nto ka si boji afoju
0: o ti lowo nle nu
1: ogba keyin o fura o
0: okay oluṣu agutan ranṣẹ ọlọrun kan ti won pe oruko re ni reverend nanko peter kundol o na ti fidi e mole bayi wi pe elemi ti gba o elemi ti gba lati pase ejo to san oluṣu agutan orojo bo si akiyemi ara oluṣu agutan o si gba be jasaju le orun labule kan ti won pe ni boltim iyen ni kaga kamagai district to nbe ni gusu ti ijoba abile ti langtan nipele ti plateau oluṣu agutan kundol eni ti won ni o je oluṣu agutan iranṣẹ ọlọrun ti le ijọsin ti church of christ in nation kosin eni ti won gbe lo lati lo ma se ise eyin rere ni abule na gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí òun náà jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ránṣẹ́ ọlọ́run alààyè tí ó jẹ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ rinkia asa ẹni tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó fi múlẹ̀ kódà gẹ́gẹ́ bó ti ṣe wí o so o wi pe loju aje monday o nbe lori papa o ni bi ti ologbe le kundo ti tin se ise iranse re ko to wa di wi pe ejo dede sa o won si gbe na won du sugbon epa o pada boro elemi pada gba oni isele yi o je yi to bani lokan je to si buruku jai kolohun ko ma so ni ko si ma sabo re lori emi wa iseda oni je ka sirin aburo si ni to si enikan kan wa laye laye fa abada lagba lowo olohun
1: ami ase o ami ase o awon to kan na kolohun ko ran loju o ba ni ro won loju
0: ami o
1: e je ka mi okan ka ki okan gbogi lara wa oluwa femi williams eni ti ojo bi ojo tun ko loni opodun lo se o eledura yo se be yo do si o wa laye o tun wa laye be ni abo ga ogojulo yo ma daju lori iwo ati awa na
0: ami o abo olohun yo ma daju lori oluwa femi williams igba odun ojo kan na ni yo ma je ileri olohun yo se nu aye ti e na o ma daada ni mo to si ni ati kanju ise ni ogbon gbona gbongbo ni ninu ka je igbiyanju
1: be
0: ni o nse dada
1: ori okan ke
0: ami ami ona o ri enu ope lenu
1: se ami ase edumare
0: lagba lowo olohun
1: mo mo yi pe wo fokan e bale
0: ko fokan bale
1: awon gan na wo bo se nse
0: ma se dada
1: ti njo won ba silekun ti won suwe kan wi oba wojo bi ere bayi ni o
0: were ni
1: be ni wo te si waju mo weyin mo si ko rewe si oda emi ati ile asu an lo le
0: ni a le ijoka
1: kari
0: ijoka
1: a fe lo le
0: a fe re ti e nfe tutu
1: be ni mo si ka la bo
0: nfe tutu bayi
1: mo yo ko baba lana mo ka la bo ni wo
0: tota
1: eh
0: ila si tun do
1: mo si lo le la kundi o lo le la kundi
0: kodu igan na ma ti kodu ita ma ti kodu ita tan ma ti kodu ita tan
1: ago me so ni owuro lati fun te doro yin la gbe wa fun yin ago meji losan la
0: danko
1: gbe ni je ti igba na tola ni alade laja loruko temi ye royin ni awukose re omo to so ton guraye apere ire omo luabi wan ori yin o wa nbe
0: kule omo ani fowo se na loruko temi ojulo wa ni ika presenter yin na ni yoku tun di loro la lase lowo olohun sugba ta ba ndide bayi michael ola to bosun right okay le ba pade lori
1: the
0: talking point
1: o da no o da bo

wọn ni ta ba ti rira eni to se eku ati laakira eni se won ni bi ina ba tan laso eje o le tan le ekanna ninu iwe itan aroso marun gboogi ti oloye di o fagun ako merin lati mu bale ni kika o kan soso to gbeyin re na la o bere sinika fun igbadun yin iyen ni iwe itan aroso aditu olodumare adupe ribiribi fun aduro ti eyin ololufe wa a o ni sura wa be no la o ni ye dupe ore lowo ile ise atewete ati Evans Publishers fun igbalaye ati ifontelu kika awon iwe di o fagun awon yi e seun seun gba to won ni ade bi eyin mako agba ninu awon ole ni o aya ti besile bayi o besare ni anigbagbo wipe e o gbadun iwe itan aroso titun yi aditu olodumare bo ba ri be e mu pata ko sedi ka le jo gbadun itan na doba aditu olodumare en le nbe hun o e ku kale

0: whole day. Tom Tom, breathe through it.
1: Maltina.
2: Applications for Maltina Teacher of the Year 2026 are officially open. If you're a secondary school teacher, register now at www.maltinateacheroftheyear.com. This year's grand prize winner will receive a brand new Honda SUV, 10 million naira cash prize, capacity development training, school infrastructure, and a one-year supply of Maltina. Second prize winner gets 5 million naira. Third prize winner gets 3 million naira. And the state champions will receive 1 million naira each.
3: The Maltina Teacher of the Year is an initiative of Nigerian Breweries Felix Ohiwere Education Trust Fund.
2: Supported by Union Bank, Air Peace, Honda, and Eco Hotel and Suite. Entries close on 21st August 2026.
3: Terms and conditions apply.
4: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
5: Shared meals like delicious jollof and chicken.
4: Maybe it's Onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofoha, eforivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with Onga.
6: That's why we say, let's go home. There's food at home.
7: Enjoy the taste of home with a newly improved Onga chicken flavor kit.
8: The taste of home.
9: Splash FM 105.5.
10: Adito, Adito. Olodumare.
11: Obiri aye ati iponju diran. Nje iwo mo ki eniyan talaka gan? Ki eniyan talaka bi enikeni ti le talaka to? Ki eniyan ji? Ki kobo se alaiba ji? Ki eniyan ku aso si ara ki o dabi ijowo lo gede fun akisa? Ki o didi le ojo kan su lai bu omi si enu? Ki eniyan talaka de ibi pe o n ba di e sa agbado ni ile ki o n ba fi agbado na si ewa je? Ki eniyan di eni ti o n ti epo isu ti a fi gun iyan je? Ki eniyan bo si ori atan ki o ma wa epo buredi? Ki elewa je ewa tan? Ki a ma fi eye kan ha idi ikoko ewa? Ki o di pe olonje n wa onje? Ati itori be lo le gongo si le olonje? Ki okunrin ni woro ibante kan gege bi aso? Ki obirin ma ni ju yeri? Ki eniyan talaka? Ki o ma ri owo fira kan ikan lasanwe? Ki eniyan ri? Ki o se bi were ni? Ki gbogbo ara ile ko ni sile? Ki ara ode ko ni sile? Ki ore imule ri ni? Ki o yara ma sa lo? Ki eniyan talaka? Ki o ma ri abe oru lesun si? Ki eniyan ji pelu ironu? Ki o sun pelu ironu? Ki o soro pelu ikanra? Ki o wa bi oku laarin alaye? Ki Olorun ma fi iru iponju bayi se ti wa? Sibe bayi ni awon obi adi tu Olodumare talaka to ni igba kan. Idi ti won fi talaka ti o to iru eyi mo ni lati so fun yin. Ilu ti won gbe ni a npe ni Ilakose. Oruko ilu yi le ya yin lenu nitori oruko re ba oruko eranko kekere kan ti o dabi igbimu. Ilakose ni igbaleyin ti o dabi ti igbin. Bi igbin ti fakiri ni Ilakose n fakiri. Sugbon bi Ilakose gbe egberun odun laye ko le to igbin lai lai. Bi a ba si ti le wo igbin paapaa, eran melo ni o ni lara? Bi eniyan fi igbin kan si obe ko si bi o ti le to obe na lo to ti o le gba ju ojo meji o pe tan. Ni ilu Ilakose wa yi ko si eranko kan nibe ni ode aye yi ti o ju Ilakose lo. Enikeni ko gburu etu ninu igbo Ilakose ri. Eniyan ko si alabapade ekiri. Ko si pe aarin oju ese akata. Ko si ti agbonrin be ni ko si ti imado. Ewure ti ko Ilakose sile. Agunton ti ko. Ologbo ko. Aja ko. Pepeye si ko pelu. Afi bi eni pe eleda papa ti pinu lokan re pe afi bi iya je awon ara Ilakose. ìlú tí à ń wí yìí kò tóbi rárá. Bóyá ni ilé tí ó wà níbẹ̀ tó 50. Bí ènìyàn bá sì ti kúrò níbẹ̀, kí olúwa rẹ̀ tó kan ìlú kan rárá, yóò rin ìrìn ọjọ́ kan gbáko. Àgbẹ̀ ni gbogbo wọn ń ṣe, ọjà kò sì lè tà níbẹ̀ rárá. Ní ìwọ̀n bí ó ti jẹ́ pé ohun tí òjò ń gbìn náà ni ìlọ̀rí ń gbìn, olúkúlùkù ní ohun tí ó ń jẹ. Ṣùgbọ́n bí a tilẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ibẹ̀ tó yìí, bí a sì ti ròyìn tálákà òbírí ayé tí í ṣe bàbá àdìtú Olódùmarè tó yìí, ìgbà kan wà tí ó jẹ́ pé ó de ọkùnrin náà lọ́rùn dáadáa, àti pàápàá ní ọdún tí ó fẹ́ ìyàwó rẹ̀, ìpọ́njú dìran.

0: chief commander Ebenezer Obe Fabi na ni enjaladun lori eto ta pe ni agbo ife special ago mesa o ti ku iseju mokanlelogun lori eto wa bayi eleyi tan ba bo lekan yin eyan nkan buruko olohun bo ni je ko sele lode kaluku wa nkan abuku olohun bo ni je ko sele nu mole bi enikokan wa seri oro ti a so bi ere bi awada yi o lagbara gan un to fi mu madamu yi lati gba to ti se igbeyawo laye to si je pe bi won se nkan keke be ni se olorun ko ta won kan won kan ni dodo yawo to a je pe o lo bo si inu gbo nkan isele buruku nigba ti won gbe janto ti won wa ni oda na o tori pe arabinrin setoju awon daada nigba to wa ni ahamo ninu gbo kijikiji ti won si wa fi le wi pe awon na saanu e awon o fe ko gba owo pasiparo ko san owo pasiparo emi ton pe ni ransom o wa jade kakakinu re dun o dabi eni pe ona meji lo jasi o nsokun inu re baje on dunu ni apa bi kan o tun sokun o wa wo pe se ko won okuku gbera ko won lo re ba oko won ni Eko tori pe ibi ti won ji gbe janto lo ko jina pupo si Eko o tun wa ronu pe aba won ba lele wa ko won e saba fi ru nkan be dariji eye eyan mi ki okunrin mi ja iyawo niyawo lole ara nkan buruku ni eye eyan mi olohun ba ko sanu wa o lo ba pada si ilorin to ti nbo oju ti pe kini ko won ma so fun baale o
1: ati senu wiru re
0: bo la se soru e
1: oro ti n dun ti
0: to la se gberu oro be kale ntile ntolohun ko le lo seko sugbon o se kini kan gege bi omo lo abi ngba tori pe ohun de ilorin o pe baale nboluwa lati joyi so wa oke so wa lalafia ko mo gba to paro pe are kan lo daun laun bo lara re ba ara un ti ya e ma fowo sowo si e nkan kan oko re inu re dun lati gbohun re sugbon
1: lodo yawo oro ti palawe si meji bi se ndunu loro na to ndun
0: be ona meji ni
1: ndo palawe si
0: be ni o ndun e mo pe awon yoruba ma nsoro kan won ni adoni do money won ni kolokolo to pa edi e ti o gbe lo yoruba ma pe ni adoni do money yani pe adoni o ma dun yen tori pe
1: opa
0: opa
1: adi e
2: opa adi e sugbon adi e
0: ibi to ti do money pe ai gbe lo yen o fi satana ni eyin na ye eyan wa elomi o ma wo pe se nkan ta so isele o sele o
1: o sele o ibanuje papa
0: mo ba sele ani so sori afefe o sugbon nigbeyin gbeyin oju ti arabinrin yi lati lo re foju koju pelu baale ngba ta ba se tan ta ba se fonu le baba bada de molo la gbe jo ati abiola de kan bi slick lady
1: anna sori eto
0: bo la se wa yen juro oro bayi bo ni baale le se gbo iru asire nla bayi tinu re o dun taba wa ni bayi ka sa bayi ka wode se inu iyawo ole to sase mase na bo ti e je pe loju ibon awon yoruba ma nsoro kan pe won ni se loju na
1: lewura
0: ma hurun ni ibi to bara re o lagbara
1: ipowo gan lokan ba le o ti dogbe okan
0: ogbe okan ni
1: okan ni
0: laipe laijina a fe ki e ba wa da si pe nigba ti oro ba wa lodi igbin bayi bo la se se ki lona abayo
1: bayi sufi ayin mu ikalasa fo mu
0: Olorun ko so wa o
1: gbogbo
0: ruduru duru duru du tin be ka kire elekun je kun orilede Nigeria lonjo nu anu e ba wa fopin se
2: amen
0: ki ile kaluku wa koroju
1: amen
0: ki ode kaluku wa koraye
1: amen
0: ki okan kaluku wa ni bi yowu te tin gbo wa ko bale
2: amen
0: olorun ma ja gbo iropa he o nbo ni waju o nbo leyin mo eleyun o ti di ohun ta ni ri mo laye laye Nigeria yi da po o kan je pe awon ati lawe ti o je ki orilede o dun lo nda gbogbo nkan ru
1: awon epo
0: olorun ko sanu wa to eje ka fi yen sile nbe oro po ta fe so ni ale yi
1: bi a fe ya o se die
0: sugbon nitori akoko eje ka ya bara ope pataki lowo amulaga to mi duro loke eno mo dupe lowo ikanu awon eyan wa pataki to tin ti wa leyin Akim Opasola
1: atayi alalusoke
0: Olorun ba ni rogun alalumole o Akim Opasola to wa ni
1: shop 5 by 10
0: Akim Opasola shop 5 by 10 loja agbagi tutun New Ife Road Mbadan awon ma ta bed sheet ta fi se igbe laruge bed ta nsu le lori ati pillow ati curtain oju ferese ati tenu ona ati rechargeable light orisirisi ohun elo isele loso
2: o wa
0: ni ibi ti anso yi Akim Opasola shop 5 by 10 loja agbagi tutun ni Ife Road ni Ibadan e se adupe o alagba Akim Opasola oju ni yiti ni te o oja yin yo ma lo soke lagba lowo Olorun ni rebu eyin o aha nbi ta de duro yi Abetaya and Motor Parts to wa ni Olakunle bus stop ti a ba nbo lati roundabout orita challenge ta wa gba opopona Maruse Adebayo Alao Akala former governor Olorun ko dele pe yan re. Ko to di pe yan de logudu nibi ti traffic light to tin passi moto. Eyan sa ti ranti Olakunle bus stop. Ibe ni Abetaya and Motor Parts ibe lo sengere si to se pe orisirisi parti orisirisi oko.
1: Be ni lo wa nbe.
0: Se mo pe ta ba so pe orisirisi oko orisirisi parti
1: na ni lo gbe wa
0: be na ni keke lese meta ta mo si maruwa parti yala moto ni maruwa ni titun ni gbogbo e
2: no wa lodo
0: awon tokun bo iyen na o wa loto iwon iku ni won ite bi kaluku to ba se lowo lowo si ni eyin to de je wi pe okada ina ni efera party eyi ti o ti baje lara okada yin si yala tokunbo tabi tuntun eyin na lanfani lati lo si Abetaya and Motor Parts Olakunle bus stop ka to de bi ti traffic light to tin passi moto to n passi maruwa atokada ni logudu apata nibadan kede ma wa wo bo se n ta battery iná ni wọ́n ń ta oríṣiríṣi nǹkan tí mọ́tò ń lò bákan náà ṣé wọ́n pé tá a bá ń sọ pé battery engine oil lóríṣiríṣi hydraulic oil àti power steering fluid gear oil gbogbo oil tí mọ́tò ń lò àti maruwa àtọ̀kadà gbogbo ẹ̀ ló wà níbẹ̀ kádẹ́ má gbàgbé bákan náà wípé ṣe rí ẹni tó jẹ́ aláṣẹbẹ alàgbà bí ọdún aládòkun akọ́ṣẹmọṣẹ́ tó ní ìmọ̀ tó kún rẹ́rẹ́ ni wọ́n nípa iṣẹ́ fọ́gà ìgbàlódé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fọ́gà ni wọ́n ti yí sí ti ìlànà òde òní lára wọn ni aláṣẹ Abiodun Oladokun tó tún kọ́ àwọn obìnrin ọ̀dọ́ àwọn ọkùnrin ọ̀dọ́ lórí pé a fẹ́ dí táyà ni a ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jáàkì táyà kó lẹ́sẹ̀ mọ́tò ìṣẹ́jú méjì ìṣẹ́jú kan wọ́n ti ṣe ohun tó fẹ́ ṣe tán pápápá ẹ̀yin òbí àtàlágbàtọ́ tẹ́ fẹ́ fi ọ̀dọ́ ọmọ yín sílẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ ṣe pápápá ayé tá a wà yìí ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá gba degree ní yunifásitì kọ́ máa rántí ìgbà tóun náà ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ sí ilu oba orilede ile okere won tun fi yan na mu je nbe to ba po ise owo
1: ko se to gbe ile
0: eh o ma gbowo ise nbi kan o tun ma gbowo ise owo
1: gbogbo lona
0: gba mele lo fi lale mole ni Nigeria
1: ti o pe rara
0: ope ni folorun adupe lowo abetaya amoto part e se gan ojo niyin ti eni te e dakun eyin ti eni fe wa lori eto yagbo fe special ani lo apo resi tutu ta le ma pin fun awon alejo wa tori ati seto awon alejo ti o ma wa to ba ti di owo ibere osu kesan lagbara lowo olohun e se gan koni baje e ka lo si abala eto kan ton san o fun o se pataki gba e se ti en gbo wa bosun alaride abracadabra

amọ ori igi agbelebu tori pe ko lagbara ni rara tori pe funra re eredi wa saye re na ni pe ko le ku fun ese eniyan so ti won o ba pa na ko si bi o se ku sugbon nti mo fe fayo ni wi pe iku re yen o yonda emi ara re fun iku ni joan ori ke wa ti mo ka fun wa ni eko ta se ke yen ese ese 70 ati 18 yen iketa din ni 20 ati ikeje din ni 20 o ni tori na ni baba mi se feran mi ni tori ti emi fi emi mi lele ki emi ki o le tun gba ewo ide ti jesu pe mo fi emi mi lele ki emi ki o le tun gba o ni enikan ko le gba lowo mi ko si agbebon kan ti o na bon kan si mi pe o ya won yin mo pa o ko se se o ni enikan kan ko le gba lowo mi so owo na to ba ti den ni igbala so wo pe won na ri agbara yen pe rara o enikeni o le gba emi mi lowo mi igba ti akoko mi ba ti to laye yi ti mo pari ise ti olorun ran mi wa se to si hun mi lati lo ha igba na ni mo le lo so o le lo oro olorun agbara oro olorun lati fi se kini o lati fi gbe agbara iye ani pekun tin benu re lati fi gbe ka ara lati fi gbe ka ori ara re ko le ma sise nu aye re so most pe de kan ni eko ka ta se kan yen pe eyan ni ya ni pe kun tun mo si pe automatic ni yo sise o iwo fun la re lo wa lo agbara iye yen lati so pe ah emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ah ise oluwa e je won pe paul apostle na a mo pe awon apostle jesu oluwa ah kiku ti won ku inu ni bi ni awon ju inu ni bi ni awon ijoba igba na na ni o na ni o lo mu won lemi sugbon oye kan lati ye won wi pe ati gba ti an ti be si wa su ire Jesu Oluwa ni won ti fe pa won sugbon won o ri won pa ki lo de ti won o fi ri won pa mo fe ka wo ede kan ti Paul apostle pe mo soro fun wa nipa iya ni pekun ni o gege bi anfani igba lati wi pe iriya ni pekun le lora emi onigbagbo o to ba mo lo to ba ti mo iye yen lo a ko se enikeni to le pa o ti o to le ko si jaba oko to le gbemi re to ba ti mo bi a se nlo iye ani pekun nipa oro olorun iwe philippi ori kini ni paul apostle ti pede yen mo si fe ka fun alati ibo ni ka ti be se wo eja be se ka lati ese 21 iko kan le ni ogun egbo ede ti pe paul apostle pe o philippi ori kini lati ese 21 yen o ni nitori ni ti emi lati wa laaye o je Christi lati ku o je ere so e je nkan kokosa laaye ese yen to man to so ni pe tin ba ti le ku gan gege bi onigbagbo ere na lo je fun mi na tori pe bo mo nlo won lo ba Jesu na ni abi ngba tin ba si ti gba ye ani pekun pe mo so fun a ni gelo pe eni ba ti gba ye ani pekun to ba gba ye ani pekun yo ba Jesu joba na ko si ko le se gbe ko le parun so bo nigbagbo kankan ba fi le aye ile ibo lo nlo oran oran rere lo lo lodo Jesu na ni o ti lo simi so na lo si so pe ere na ni ku je o ki se pe be eyan ba ku na pe nkan buburu lo je fun o le je nkan buburu fun awon ore ati ebi re pe a se padanu arakunrin ya padanu arabirin ye sugbon fun eniyan ere na lo si je to ba je pe en to ti deni igbala so itumo nti Paul n so nbe yen niyan sugbon bi a nlo ko niyan ewe se 22 ikejilelogun Philippi ori kini oni sugbon ma gbo o mama sugbon bi lati wa laaye ninu ara ba je eso ise mi nigba na ohun ti emi o yan emi ko ma ma won ti wa lo so iye ni pe won o ti e ma ti yan se ki ma lo ba Jesu ni abi kin si do die e ja ka si oni sugbon emi n be ni iye meji mo ni ife lati lo aha se ti wo ede yen o mo ni ife lati lo ati lati wa lodo Christi nitori o dara pupo ju sibe lati wa ninu ara je anfani nitori itiyin ewo beyan se nfi oro iku ati iye bo se fi si ah okay bo ya kin si do die fun yin tori eyin omo olorun te wa Philippi kin si le ma ko yin leko oro olorun kin si le ma gbadura fun yin ehn kin si le ma se ojuse mi gege bi iran ti olorun lo le yin lori ah sugar tin ba lo na okay bo ya kin si do die in ti paul so niyan o
ẹni tí ò yé òye ìyá nípẹkun tó yé nìyẹn pé téèyàn bá ti gbà yẹ nípẹkun ìgbà tó bá wù ọ ló lọ nàá ẹ jáwọ pé paul abosielio sọ pé ẹ jáwọ pé bóyá mi ò tiẹ̀ tí mi ò wọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí mi báyìí torí àwọn ìjọba tán fẹ́ pa mí gbogbo ìgbà ni wọ́n tì mí ni wọ́n

0: ni won lock mi mo celli gbogbo gba ni won ju mi sinu tubu ah mo gba ti won pa mi o se de to pe niyan eh eh eyin be leti mo wi pe looto ni pe won se nu ni bi ni si won ni ijo ibere lohun sugbon pelu gbogbo inu ni bi ni ti won se yan ko si bi kibi ti won ti ro wi pe agba kokore mi won wa lowo enikankan won gbagbo wi pe ah ah anfani kan wa ta ni looto ohun wa lati lo ba jesu yi sugbon a le determine ka pinu igba ta fe lo ta ba si so pa lo alo na niyan agbara iya ni pekun peteru aposeli na so kankan to kin tile to fi inti peteru so kin tile to to kin to ka fun wa boya won ka fun wa lola iwe timotheu keji ori kerin paulu aposeli e tu gbo ede to pe an soro nipa pe iya ni pekun ta ba gba nu kristi o le lora emi wa nti mo fe ko ye wa niyan peteru timotheu keji ori kerin ta ba be se ka lati ese kefa ye oni tori a fi mi rubo nisisiyi paulu ni o oni ati lo mi si sunmo etile emi ti ja ijarere emi ti pari ire ije mi emi ti pa igbagbo mo e wo ede eni to mo pe mo mo bi ti mo lo mo ti pari ise tolorun fe ise laye ehe mo se se wa lo bayi so ona to si le hun mi mo le gba ona to ba hun mi lo so oye pe mo ni iya ni pekun to ni gbagbo ba ni o ni mo raun pe a si mo ijaba si po gbogbo awon agbebon gbogbo awon agbe nipa ko ma de ba mi o le ma soro beyen tori o ma lu oro rorun oro olorun fun ara re ni pe ati ko wi pe emi gigun la o fi temi lorun
1: fun alaye idan si ibere tabi lati se oniwowo eto yi e ko si wa lori number yi 081-633-09793 le ko si 081-633-09793 e tun le download eko yi ati awon eko miran lori website wa www.ekobibeli.org eko bibeli jesu ni bibo

0: yes. Gbalanja, gbalanja, la shanwo la. Gbalanja, gbalanja, la shanwo la. Ola tola ina ni yo ma ba wa gbe nu le kanoko wa
1: amen
0: ebi oni pa wa
1: amen
0: iya oni je wa a ni ri un gbe sonu bi o se bi omo anu ti ma sogo lori ite idajo yo ma ba wa gbe nu le kanoko wa a ni se awati ohun to dara Olorun yo ma ranti wa si rere.
1: Amen.
0: Gbogbo ebe adura wa o ma di ohun ta ma yo le lori iti awon ilele bo npe ni testimony eri. Leyin eri ta ba ni a se idupe.
1: Amen.
0: Gbogbo ta ba ti dawole yo ma yori si rere ni.
1: Amen.
0: So eyin eyan wa akoko ti pe wa lejo. Lori eto yi. Ah, ele ta fe fi kadi gbogbo nle ni ale tuni o je eleyi ti o lagbara die a fe se ikilo fun gbogbo eyin iyawo ile te ti wa ninu idile alayo to se pe awon alakowe ma pe yen ni marriage abi
2: beni
0: ani lati beyin se mo pe igbonara ma nsaba wa nigba mi ta ba je ore iyawo le kan to je pe korikosun ni eyin mejeji to wa je wi pe nigba mi e wa ka oko loko ni ibikan pelu omo obirin osoro to npe ni side chick abiola de kan bi kini yo ba side chick oromo di etegbe Ọran ti eleyin patọwo funra re. Ademola alagbe njo baba Abadan. O sele ni ojo kan. Tori pe nbi ti oro wa de duro ni isin, a ni fe soro sori afefe kikaloko ma le ni anfani lati fi si owa alaafia ko ma ba fi jeun.
2: O je bele won mo mu anfani bele.
0: Eje mo wi pe semo ta ba nso ni pa awon tick madam. Awon tick madam ni awon ti o ni business ise oko to fe ju keke e se yen le ni elekeji awon tick madam ni awon obirin to wa ni ile oko to se pe won wa ni moto pupo won ni moto dende meji
2: ton fi sese rin
0: ton fi sese rin to de je pe won e wa owo ti nigba kokan njo ti won ba fe yonu si bale won pe my dear can I have 5 million dia mo fe mo kan fe help awon kan ni ke le mo ru awon obirin ti an so se wa ri madam yi o wa ninu oko dende ti e lo ba nlo ogan die lo ba ni ko un ya si ile taja gba lo de tawon yen pe ni supermarket laye ode oni to si je pe ta ba nsoro nipa ile taja igbalode koda awon gbogbo nkan ko se mani ti an ra nbe o ma ndiwo dada Una ba rora parki moto si biti gbogbo awon eyan parki moto si bo se ni ko un wonu supermarket bayi akeyin si oko re re timotimo
2: lori
1: lo ba ri
0: ina lori pelu oromodi etegbe girlfriend to pon fo la to kedele
2: nkele
0: eleyun gbe kini bi keke ti won ti kaakiri o wa ra oja fun odomo obirin oromodi etegbe ta wi yi lo wa gagegere be ni madam yi ra gboju segbe ti eyi omo obirin girlfriend to fi ti keke debi ti o ti sanwo vale le to je oko re re lo sa tejumo sugbon ni to won o da mo to ba da bi eni po fe mo ba ya gboju segbe ni on ba san owo re pete be lara re nbu ma so edo na bi ola de kan bi kini wa se eyin obirin oro loro olorun ma je opa wa
2: wa mari
1: no ani
0: tara ni tara o kini ya
2: tara ti o kan lo kan lese
0: ah yo ba ma soro kan won ni alara alara oro o wa ni Ẹkọ ẹsun.
2: Ẹkọ
0: ẹwo. Ẹkọ ẹwo ti ẹnbẹ. Ṣé wọ lo fẹ sanwo ni?
2: Abi.
0: Ṣé ọrọ yìí ṣọrọ àwàdà o? Ọrọ tó yẹ ká kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ gan ni ẹ̀ ní kí ló ṣẹlẹ̀?
1: Kí ló ṣẹlẹ̀?
0: Tó wá ṣẹlẹ̀ rèé. ni omo omo obirin ti bi ngba won ti san owo
1: ti keru lo
0: lo ba ko eru lo si
1: inu
0: moto pa pa pa won ti bere si ni lo ibi ti won ti n ko eru sinu ka balele to je ore madam to se olofin to to tin won ri gbogbo idan to n lo lowo okan pe ore re ni
2: bye sele lasiko bye ni bi bye
0: njo mo bi bye to nje kayefi supermarket no aju ile awon bi ela de kan bi
1: ni bus stop
2: ni bus stop
0: ewo me wa nsele ni bi o
2: kilo
0: yen ni o tun de ni yen to ma ko yen laya soke
1: kilo ri
0: wo oko re ati oromodi etegbe side cheek re won ti ba wo nu je o yen ni ara re ti sare gbona nbolewa
2: ni
0: supermarket
2: ti won se
0: ko ti gbogbo yen ra oja nbe ti oja re ti bo se won to won se ra nkan nbe won mo roko re o ati girlfriend re
2: nibo
0: ni wo wa o ni ohun sese wo ni ile o ni turn o ya ma bo nbi bye o de shalaye fun yen na ba nsare bina nigba ti o de bayi madam ti bi duro de o wa ni ehe okan da oni aya titi mura ohun lo nlo ni sale yen
1: ko ti gba tele
0: lo ba bere si ni wa moto re
2: lo
0: saku saire
2: lo lari magi
0: lo ba lari moko loko ba moto je
2: parapataku
0: madam o sorigbe o se jamba
2: lori ibo lara
0: won ju emi e titi won gbe lo hospital
2: le ran pada
0: won se gbe de ori ibusun pe ko won do la emi e madam ti ku ki wa le re leyi
2: abi lori ibo lara
0: ba mi se la ku phone ku won soro ka to ma mura ti lo sikoto loka
1: ojije ni
2: ojije
0: e dakun eleyi ki se oro akan mu inu ara wa dun an dara wa lara ya afeke keko nbe ni seri awon kokon isele kan ma nsele te pe yen ni lati gboju won ni ko kole si agboju gbogbo oro ko ni enu ma nso yen sori enu ti olohun fun wa yi o se break pelu e kilode taaki nlo break enu
2: awon eyan gan ti awon oniro awon royin kayefi ntoju oto
0: e dakun tori olohun
1: e kale
0: o
2: odige
0: e le sa
2: e ton ape
0: bosun elayede se ri pe ye kawon eyan wa rora pelu nta nso yi
1: beni
0: eni eleni ma ku iba ti fi sile ko wa nu ile re ewo ni side cheek e ba ti fi ile ki ko gbadun awon omo re ko gbadun oko re
2: mo ti mo iroyin aburu ba ko lo sa ni elo
0: ah
3: e kale
0: o
3: ogbeni tayo adina lati gbora
0: bo ni gbora ogogo barapa mejeje nko ese o
3: alafia ni
0: ehe ki le ri soro yi sa
2: awon royin ibu
3: o ko wa pe kawon igbona ra ko ye ko po ju and ore na
1: tori to so
2: awon sofo
3: owo lo npe wa ba
2: o pe wa pa
3: o ti pe now o ke se bo ti ri ni e ko ti problem da to ba de
1: abi
3: whatever
0: ka
3: fi ni
0: wa wa e pa o pe ni eleni jade kuro nu ile e
3: o si lo pa
2: abi
3: group
2: olo n so mi an so fu
3: e ko lo je gbo gbe ti bo de atokunrin atobirin be agba wa lo ngba jibi o mi ko wa
0: e dako e jama ni suru e se dade
2: mo yen ti an fun royin o kan fe se ko gba woni to ku
0: erora

0: ba fe gbe Pedro Neto nu yin 100 million pounds be ba ti 100 million pounds won yi de be o sakulare odun ni o o pe be le ni o eh eh Pedro Neto 100 million pounds or no deal koda awon o gba 80 plus 20 80 a mo fun yin 20 million addons lojo waju ko sin tin je be awon alakoso ko Chelsea won so be awon ti an bi a pe edakun eh agba bọọlu awon ololufe Chelsea pe Alejandro Garnacho to lo nu ko Aston Villa jo kini to ba de gangan se ri awon kankan wa to pa mo nipa ti di yen sugbe je aye ko to ti cash ye eh adeun to jo wa laarin awon mejeji ni pe ti o ba pada se gbogbo ti won jo towo bo pe yo se biya iye ifigabaga to ba gba iko Aston Villa o san 43 million pounds sugbe iye ifigabaga ti o gba yen won kede e boya 40 matches ni o boya 30 ni o boya 20 ni o idi ti won se kede e ni pe won fi iko Chelsea ati Aston Villa won dogbon da aso bo loju ni tori pe ninu to ni se pelu ofin UEFA financial fair play te ba ti gbe agba bọọlu ni londi to ba ti ni gbede ke nkankan to wa nbe to foju han pe to ba play 30 matches yo a gbe tan UEFA o ko le bi igba te ti ra player yen ni o ti ye yin ba yen tori e ni won se ki review awon nkan to ni se pelu obligation to buy yen pe boya 50 matches ni boya 20 matches eh eh abi to ba gba 50% tori ton ba fi si to ba han UEFA o ko le fun iko to gbe player yen ni on loan deal bi igba to sign player eh sugbon tori financial fair play kan mo le ba si ipe won ti bi igba tan se gbe won o yo owo e kale lo to won le pada da pada pa won o gbe mo o kan tun pada yo later o sugbon lese kese yen based on financial fair play won o ka pe won ti sign ni e ni ta ni number yi eh o eto lo bere number yi ta ni number yi e ogo dakun egbe le kan na ni o 1729 lo pari number yi 1729 on lo pari number yi o ti fo oke pe lati jo yi bo yes o si ti je tele ni pe o tun ti ze o tun ti ze o 00 lo bere number yen 1729 o ti jade o ti dagbe lewo grab your copy now
1: hello
0: hello e ka le o
1: Kale.
0: Splash FM lati npe yin ti jani loko dan loko mi ki loko yin sai bole wai
1: Abadu won bi la wa lati suka
0: lati suka igba o le ti play cash e
1: o ti pe o
0: e ti je gan o
1: ah mo je ra de mi ji
0: e mi ji lo le je le mi ji 25,000 ah ah o mo so wo yin e tun ti je 25,000 la le yi
1: o da
0: me e mo lo da ola nso olorun lo ni ori be customer care wa o pe yin bo se pe yin gba yen sa o yin a si teyin lowo e ja mo se wole won ti ni gbogbo eyin de e re se pa mi Pedro Neto 100 million pounds oja ti baje oja ti bust e ja mo lo bo so alayande lo je ke gbo wa daada lapeye Pedro Neto sa ti ko sin lenu o ya mi lenu ni Pedro Neto 100 million 75 ti a pe tele gan awon eyan ku ere Chelsea pe se e wa in state ni Pedro Neto 75 million pounds won to ti yi okay 100 million pounds bo so ala de jo je le o lo je lanfani ati gbo wa daada oga wa tun di olawo lo lotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana lo ko mi e se te n gbo ikanni ti Splash FM e se o dabo

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ojo kejidilogun osu elekejo pastor dekunle epaphras woli yimo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagititun ni ilu ibadan eja tun wa ye nkan kan wo inu mi dun mo layo mo yo sese oni lojo tuesday mommy ati daddy e ma bo ni bi pepe eja wa woju baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife ni baba loke oba mi to nfo won agbara ologun ajobo ipa ninu ipa baba mi o gbogbo eyan mo lo ma bo je ajo wa dupe je ajo wa yin e wa do bale e wa wole e wa yi ka otun e wa yi ka osi engineer eyan mo lo enikan ni kilo data pe engineer ko ba npe pastor mi system mi tayo wole ni olohun ni fun yin ni nkan mewa kan lori afefe ajebi idani gbogbo igba to ba nilo iranlowo laye awon nkan mewa ipo ka to lonu yen samo dogbon mo wa bi ti bayo e wa eyin te ni bayo e dogbon bomi le kini kon sele laaro la ni church wema engineer oye no mike si pastor mi system mi tayo lanu gbogbo eyan jobale eyin okun ni e o gbogbo obirin e kunle.

nice lagbara olohun wa ra anu gba ipinu olohun fun aye re yo wa di mi muse emi o woli odekunle epafa ma bo yo kan ni bo fe bo ko olufe yi ka otun ko yi ka osiko ni baba emi mo dupe lowo re fun atileyin fun igbega fun ikan ojo kan ohun to nse ninu aye mi atawon omo mi o se gan o Jesu mo gbe oga lori gbogbo awon omo Olorun ti ma gbo program yi ada ogo pada fun lekan na Jesu oluwa wa eyan ayan fe eyan omo Olorun dide ni bikibi to ba wa atomode ni gbo mi o atagba ni gbo mi o just stand up e wa mo ki hallelujah nla a kan jo ki hallelujah nla meje ati ogo meji aje mesan gbogbo eyin ti aye osan bi ese meta si waju ja jo ki mo so nkan kan emi mo wa so ati bere seminar lori awon omo mo wa so orisi omo meta to wa to gbodo ba won bi emi na ma tun so orisi omo meta mi to gbodo ba won bi somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah si ogo meji ogo ogo fun messiah so ri laye to wa yi momo tin gbo mi wa bi omo alaanu gbogbo nkan ko laduwa o e ba mi pe gbogbo awon omo yin so npe omo re ko ma gbo abo kan da gbo ibada ko mo ji awon omo mo fe fun yin lese bibeli mewa kan to ni se pelu iranlowo eyin wo le fe iranlowo mo nbo bo mi le wa bairo e le eh e wa kigbe baba so mi do ma laanu fo bi mi eyin momo e kigbe je awon omo mi o laanu mi loju eh emi mo waasu re ola ni ojo wednesday ojo anu ola la mo se ipade agbara nla ipade ona meji ni o pin si ikan ni first service elekeji ni agumeri agumeju abola lakoko oh omo meta mi to gbodo ba won bi ninu aye omo meta lo gbodo ba won bi enikan ni kin sawo alakoko ni omo ika omo ki mo pe ika a ni awon omo ika iwe ni mo so fun yin to paya re won si ton ku elomi o paya re enu ni fi npa a paro fun daddy e nti mommy re o se a paro fun mommy e nti daddy re o se omo ika omo to je pe ndamu iya re enikan bi bawo gbogbo eyin to ba se pe oni mu ku mu ni omo ika ni omo ti en tori gbe iya lo si police station every time is omo ika ni o omo ti mo daran omo ti mu ko lo ika omo ni o is omo mo ri ya kan to so ni omo mi a to ba se pe mo mo ni ba ti fi se menstruation ika omo omo to je pe to ba ja tan ladugo bayi iya won lo mu omo ti n je gbese ani won lobirin won doju ti iya won awon iya yen o je nkan kan loju won eni kan ki mo fe se pawada omo ika ni o ese re ya ra lo si iwa ika ninu we proverbs chapter 6 verse 18 proverbs 6 18 gbese oni ese won sare lo si ika omo gbese je wo Proverbs chapter 6 verse 18 aya ti wumo iwa buburu ti wumo buburu ese ti on yara ire sisa si wa kini iwa ika omo ti ya bi to si mu resort egbon re o si dana aburo re o si dana sun ironu yen ni university yen aburo yen ro ti tite ku wo bi omo ika ni o nigba to ba ni aburo to je obirin to ba sun ika omo ni o to ba ni ogbon aburo to je okunrin tabe egbon to je okunrin to n ba sun omo ya kan na ika ni o ika ni o to ba mu gbo alawon omo ka eni kan ni mo ti bi o ti bi ka igba ti ko ba bi akeke ni o bi ati paramole onu ojiya omo to bi ka iwo to bi ka kale igba to na ba bi mo e fi le onu oyin to won bi o ti wa bi onu atubotan re o jawo ninu palapala palapala oni won fi ole iwo lo fi le e ba nbe tin be legbe yin se so mo ka for one night allah mo pe ko je pe dia for one night se ti won yan layo ise for one night ni omo ika ni o tori to wo ba ti o oboko family je gbogbo eyan omo te boko family je te ti lo ewon omo ika ni o but nisin anfani kan be o le ronu piwada
o tun aye re se won wo lawo sunkun gbogbo eyan omo ti won wo lawo sunkun to n wo re lawo re omo ikani o won lo le omo ikani o gbogbo en te ba ri to le omo ki mo pe won omo ikani Mary Joyce don't be happy awon omo e wo omo ti woli olon bi tani woli heli awon ikan omo awon se ku baba ba won owo tawon eyan ba mu wa si pepe won gbe eran ti an ba mu wa won fi gini rin gogo won fi mo je ti olon si gbe omo laanu dide ti won pe ni Samuel o si lo kilo fun won at the end of the day won o down won baye baba won je omo ikan mo baye obi je ni ironu re ni mommy ero te ku ironu e ni daddy ero te korun alakeji omo ika e jan se mole eyin te ti bi mo wi yin sori e ke baba mo fun mi lomo ika eyin te wa ti bi wa kegbe baba gba omo mi lowo ika emi ka jade lara re ro ti eje ti mo da si loju ro ti wahala ti mo se le lori sit down omo ika so gbogbo eyin da je omo ika te n wa church ronusi enikan ni wo le lekeji omo ope enikan ni ope tumo si ignorance omo ti omo tun yato so si omo ti an ni okose ti okose omo ti an ni okawe ti okawe omo to wa ni gunduku tori pe yo payan lekun lola ope omo awon kan ti bi omo ope ah o se fomo tin jeru awon to soro ba di pelu laye sa on la won novice naive people that are ignorance ko si to payan bi ai mo kan mo kan eni ti an ni oya gbogbo yen lo bayi ona bayi ni lo ani eyin ya kan to je wipe in fi ola yin toro bo a mo bi ta da o sinu so si ni tori bo se ri wahala to n fun wa ni lo yen ti an ba ni e fo le meji yin ki won ni ase se wa riru won o da fun rajaraja won ewulo fun olohun won ewulo fun idile won ewulo fun ra won e ma so won e bi en tin be legbe yin se so mo opin e ja wa won mo gidi gbogbo eyan dide ke hallelujah e joko e dake iro opin oni gbo igba ba ni edake ayu ere ya ni bi guy you are in kankan so tori pe won ti yi opolo re seyin iyato tintin ni nbe laarin omo ope ati were eja kuku so pe were san jo omo ope lo aisha ijo to ba kun fun awon omo ope iyin lo waju because ignorance is a disease and in the course of law ko sin ti won pe ni aimo kan mo kan o ko si excuse for ignorance o mo nkan to ye ko mo iya ti oye oje o e je se mo le eni baba gba mi mo je nje o an gbo eyan mo gegege te wa nbi in to ba ye ko kokoko se ri awon omo ope bi mo se n wa su tinu mi n du yi orun ni e mo su to ba bi omo ope won yato si awon omo ti won ni aisan ti mo ni nilu ebo yen low syndrome o ton lo ko ti mo pe o lo autism awon autism children ni omo to je pe be ba gbe kale bi o kan mo ke ni won gbe kan wa bi inu jo ni to ba joko to ba ti joko die to ba ti ri po nke die te ko bi ara si a mu okuta yo mo le meyin te wa mama kan ko awon omo meji ti iya kan bi meji lo ko wa lati ilu oyinbo to ni wa gbe oni ki won lo ko fun mi bi won se de ikan je omo odun meta ikeji je omo odun mokanla obe la won mejeji ki won to gba won ninu baalu won fe ku so nigba ti an so kale momo yen bu ekun ni iya aya won ni baba ati ya nbe ilu oyinbo omo meji pere ti won bi awon ope lo bi awon mejeji wa ndo lati nu balu keyin o si dun ba alujanu otun ti won o sun awon tin be nu balu lawon si balu o so bi won se ko won ode mo wa so mo ni mama se le duo nbi fun ojo mefa oni ma duo e fun wa o oni ma duo
ni waju eni to ni aye atohun won si ti gunmu awon omo ti mo so yi nigba ti won to bi iseju bi 30 minutes ti won kebe mo ni mo me ni le duro ni le se kini ni le duro agbara mi o gbe

0: o fe pase sinu aye re o ti pari na ni e omo kan si wo baba re sunsun o ni daddy mi ki mo le se fun yin gan ti won fi mo pe bi olu omo babe ni enke yo kan ni o kan se fun mi oloko ni babe o ni kan ra moto ti won fi npo eko si abuja lo serious boss o ni se nte fe nu babe ni ti mo fe nu o si lo si oja o si lo ra 100 pieces 100 o si ra fun babe o ni ki won ma so garage igba ti an de garage en tin be garage ni in se chairman mo baba ni chairman o wa ni ki le tun fe o ni mo fe wa ki o labuja nbi to wa o ni e lo sa ore yin to je 100 e wa ran aso lesi kan na fun gbogbo won ki gbogbo won wa ninu eyo kan si meji ma wa ra odidi lexus nla fun yin ma wa mu aso ti ma dara loto e wa ni waju lo serious boss yin o tele o ni e wa kimi bi owo lori omo ti ma so ya di bi akunle bo omo ti oni je ke ra oriyan laye enikan la yonde fun o ba le fi agbara se ami wa onto fi toju ya re o ya gba Jesu oluwa wa e joko ni iseju kan sa
1: baba mi o emi o si ni testimony omo jeniri afefe lo n se testimony re lati Kwara State mo dupe lowo olorun olorun to je ki mo ipe yi olorun to doju si mi ni 2021 ni mo join ipe yi ni November nigba ti leyin igba ti mo lose the first child mi ni mo introduce ipe yi si mi ni eyi to se pe mo je n darapo mo mo je eni to wa n je to n se airoju lati igba yen bikini nigba kan o wale gba kan si wa ti o ti e wa rara so te ba pe awon to ni bisi pe ya ni wema abi Jesus ti mo ma wa gba mi si ba le wa ma dara po mo online se wa re yi te kokko se ni ye yi ni ikoroju mo join online te ba won ti eni ka mu mi ni 90s mo mu yen gba to ya e so ni pe e fe se papo fun wa ni wema mo wa si wema yen je on the 3rd March 2026 ni ye yi so ojo yen first time ti ma wa si new auditorium yen in fact I was like Olorun ma to be lo ba o mo de so fun Olorun pe Olorun akoko fese mi te ninu new auditorium ni odun mo si ma wa si old auditorium ni mo ma si mo de se iwo ni new auditorium yi ki Olorun ko ko ebe adura mi mi o fe wa lasun igba si mama ton pray mo de ran si loje yen won wo white gown lace no